Narito na tayo sa ating Miyerkules po ng umaga alas 6. Eksakto yung punto, May 20, 2026. Sa mga balita natin ngayon. Balita sa Pilipinas, I'm Chester Pangan. Good morning, Philippines. Tuloy ang impeachment trial, dumaluman o hindi si Vice President Sara Duterte sa gagawin paglilitis ng Senate Impeachment Court. Kahit hindi siya dumalo, tundo si VP Sara, at maging kanyang defense team, kahit hindi pa mag-file ng answer, the trial will continue, pahayag ng Batangas Representative Jervel Ruistro, tinalagang lead House Impeachment Prosecutor. Ayon kay Ruistro, kung walang maitugon sa mga ebidensya laban sa Articles of Impeachment ng defense team ni VP Sara, ay ang prosecution team na maghahain ng entry ng plea of not guilty sa impeachment. Anya, isa itong malaking kawalan kay VP Sara, lalo na't matitibay ang ebidensya laban dito. Sa panig naman ng Manila Representative Joel Chua, impeachment prosecutor, mayroong opsyon si VP Sara na pumunta, abogado lamang ang papuntahin o huwag sumali sa impeachment trial. Matapos sa pagsusimitin ng mga pleadings, sinabi ni Chua na isasagawa ang pre-trial proceedings kung saan tutukuyin ang mga ebidensya at saksi na ipipresenta bago ang aktwal na paglilitis. Itong lunas, formal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Nangyari ito matapos mapanatili ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pamumuno sa Senado at hindi matuloy ang sinasabing kontra-kudita na inulong sa dumano ng grupo sa bagong minorya. Hiningi ng Office of the Ombudsman sa Senate Public Relations and Information Bureau nitong Martes, Maya 19, ang listahan ng mga miyembro ng media na aktwal na nag-cover ng barilan sa Senado noong Mayo 13. Sa liham kay PRIB Director Michael Keber, sinabi ni Ombudsman Field Investigation Bureau Luzon, ang request form ay bahagi ng fact-finding investigation sa insidente na resulta sa lockdown sa Senado mula May 13 hanggang May 14. Particular na hiniling ang listahan ng media na nasa loob ng Senado ng oras sa putukan, gayon din ang logbook entries sa nagsasaad ng oras ng kanilang pagpasok at paglabas ng gusali. Hiniling din ang Ombudsman sa Senado na magbigay ng isang sworn certification sakaling hindi available ang hinihiling ng mga dokumento. Ang mga hinihinging impormasyon ay tatrutuhin na most utmost confidentiality. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng direktang maapektuhan ng Pilipinas sa kanilang magkaroon ng giyera o malawakang tensyon sa Taiwan. Sa panayam ng Japanese media nitong Lunes, Maya 18, sinabi ng Pangulo na dahil sa lapit ng Taiwan sa bansa, particular sa North Luzon, hindi may iwasan na maramdaman ng Pilipinas ang epekto ng anumang komprontasyon sa rehiyon. Gayunman ng Pangulo, mahalaga ang konsiderasyon din ng kapakanan at

0: Tinataya na 200,000 Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. Malinaw din anya ang posisyon ng Pilipinas na umiwas sa anumang digmaan at isulong ang mapayapang resolusyon ng mga tensyon sa rehiyon. Gayun pa niya, wala ang isang bansa ang kayang lutasin ang ganitong uri ng issue ng mag-isa, kaya kailangan ng kooperasyon ng lahat na may interes sa rehiyon. Sa ibang balita naman, hiling ng US laws ang pairalin sa hub at magkaroon ng diplomatic immunity ang mga Amerikano rito, tinutulan ng Pilipinas. Yung bagong AI hub kasi sa New Clark City, tatayo po. Pakinggan natin ito.
1: Tinutulan ng Pilipinas ang hiling ng Amerikan na batas nila ang pairalin sa itatayong Artificial Intelligence o AI hub sa New Clark City sa Tarlac. Gusto rin ng Amerika na bigyan ng diplomatic immunity ang mga Amerikanong nasa loob nito. Nakatutok si Dano Tingkungko.
2: Mismo si U.S. Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Helberg ang nanguna sa site inspection at unveiling ng marker sa itatayong bagong Artificial Intelligence o AI Hub sa New Clark City sa Tarlac. Bilyong pisong investment ang inaasahang ipapasok sa bansa ng mahigit 1,600 ektaryang AI hub. Pero ang kapalit na hiling ng US, mga batas ng Amerika ang paiiralin sa mga hub. Magkakaroon ng diplomatic immunity ang mga Amerikanong nasa loob nito. Ibig sabihin, hindi sila mapananagot sa ating mga batas kahit makagawa ng krimen. Pero tutol dyan ang Pilipinas.
3: That's their request, but we did not agree to that. So it will be treated as a regular business development contract, special arrangement.
4: I'm not going to get ahead of those conversations. We just got here and, you know, we just did our first visit of the site. We're going to do a survey, a technical assessment, and then we're going to have more detailed conversations about the best technical way to provide for an investor protections for long term, all the while ensuring that our approach also makes sense for the Philippines.
2: Pagtitiyak ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA, may Investors Lease Act at BCDA law naman na poprotekta sa interes ng Pilipinas. Bukod sa AI hub, plano rin magtayo ng mga pasilidad para sa pagproseso ng critical minerals, semiconductors at advanced manufacturing. Ito yung mga chip na nagsisilbing utak ng mga computer, cellphone at iba pang gadget na kailangan din sa mga AI hub.
4: Being a part of the an industrial ecosystem in this campus, a lot of it focuses on sectors adjacent to manufacturing, but it's still early days. We need to figure out and finalize, you know, the sectors that will get prioritized.
5: Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earths towards your AI ecosystem. Yung mga investors din, isipin nyo na lang, dito sa Subic, di ba meron dyan yung ano, yung meron dyan industrial estate na mga yung Taiwan Economic, Taiwan Electric Company. Diba? Meron silang tinayod yung industrial estate dyan, specifically for Taiwanese investors. Sa mga Koreans, ganun din, meron sila. Japanese.
2: Pag-uusapan pa ng Pilipinas at Amerika kung ano ang setup sa proyekto, kung ito ay lease, joint venture o concession. Sa Hunyo, nakatakda ang technical assessment sa hub at nakatakda ang groundbreaking bago matapos ang 2028. Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.
0: Abangan 6:30 kasunod natin mga pagbabalita. Nag-t-shirt lang yung mama, -2, -6 pa lang wind chill at sunny. Inexpect ko na kasi yung 18, alam mo yung agad-agad 18. Hindi pala. Maaraw at 18 degrees ngayon po araw nito ng Miyerkules. With the -2, walang -10 degrees mamayang gabi with 60% chance of showers. Ang minus ngayon, kasi ko yan. But I'll tell you more later. Kasi Thursday tomorrow, 20 degrees with 60% chance of showers. Otherwise, mainly cloudy tayo. Low naman natin 10 degrees din tomorrow night at cloudy periods. By Friday, sunny skies naman in a high of 19. 5:37 ang ating sunrise kanina, sunset naman at 9:14. Pero ngayon kasalukuyan po maaraw, may -2 lang tayo, windshield natin -6. I'm Chester Pangan, good morning.
6: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Kabilda na sa akin, pampagising ba to? Sabi ko sa ako, oo, lalo na yung pampagising ng diwa doon sa mga, sabi mga kaidaran niya. Na nanood ng Voltes 5.
1: Sinabi mo, Voltes 5 generation. Magandang umaga po. Welcome, welcome sa GMP Gising na may trabaho po tayo.
0: Did you ever like Voltes 5?
1: I think so. Kasi naalala ko nun,
0: so.
1: Lima ba yan o apat? Isa dyan, babae eh.
0: Di man sila.
1: Ako yon. Ginagawa naman yan ng mga kuya ko.
0: That was, yeah.
1: Yeah, generation ko yan, di mo na itatanong.
0: Ano naman eh, meron pa yung part na may Voltes 5. Pero kasi more ano na ako eh, Diamos.
1: So kaya sila naging
0: Shider.
1: Voltes 5 kasi lima sila, di ba?
0: Okay. Yan nga Voltes 5.
1: I think so.
0: Gagagawa.
1: Yan yung ano, yan yung kalakasan ng
0: sabi niya,
1: anime.
0: Sabi ko, Voltes 5, lima ba sila or apat? Alam mo no, yung parang,
1: siyempre 5 sila. Siyempre.
0: Hindi niya na natatandaan.
1: Okay. Popular na popular yan sa Philippines.
0: It's been a while. Yan.
1: 1970s, considered one of the most iconic anime show in Filipino pop culture.
0: Kaya sabi ko, kahit yung mga kabataan ngayon, alam mo parang, uy, bago pa yung mga manga-manga nyo, mga ani-anime nyo.
1: Mm-mm.
0: Meron na kami eh.
1: Yeah.
0: Kasi kahit tayo, punong-puno tayo na ng mga, kahit kayo yung mga real-life action, like sina Ultraman, Shider,
1: Bioman,
0: di ba? Sina Red 1, Green 2, Blue 3,
1: yeah,
0: Pink 4, Yellow 4, Pink 5, di ba?
1: Oh, that's right.
0: Hindi ka, hindi mo pwedeng, hindi ka papatalo na, bago pa man yung lahat ng yan, meron na kayo eh. Tapos, kung gusto mo naman ng mga anime, kahit doon, merong anime na North American eh, pero Japanese-based eh.
1: Oh, tulad na?
0: Kalaban ng Voltes 5 sa popularity noon, yung Voltron.
1: Oh, yes.
0: Voltron. Ang Voltron naman, ay lima silang leon.
1: So, para naisip
0: na nagiging robot.
1: Yan yata yung inispoof ni Volta, ay de las Alas. Wala lang. I think so. Kaya siya naging Volta.
0: Ba yung
1: diba? Iba pa yon.
0: Si Volta kasi ay galing din sa... Siya ay ano eh... Dahil sa electricity yung kanyang power.
1: So hindi yun yun. Hindi yun. Okay.
0: Tapos si Volta ay kalaban ni Lastic Man.
1: Oh, okay.
0: So,
1: meron pala talagang Volta, ano?
0: Diba si Volta?
1: Na superhero. But anyway, Jess, alam mo, gusto ko lang ibaling ang ating usapan kasi baka meron tayong listener na nakikinig outside of the city kasi nangyari to. But pwede rin sigurong binili mo lang yung ticket outside of the city pero taga Winnipeg ka.
0: Talaga gusto mo taga Winnipeg yung manalo eh.
1: Yes, check nyo po ang ticket ninyo kung bumili po kayo ng Lotto 649 Gold Ball para sa Gold Ball draw last Saturday. Kayo po ay maaring winner ng 46 million. Diba? Kasi hindi pa nila alam kung sino. Ayon sa Lotto Spot, nabili raw ang winning ticket outside of the city. Hindi ko nasasabihin yung winning number, baka magkamali pa ako. Pero hindi pa raw alam kung sino ang nanalo.
0: No, basahin mo, para din nila.
1: Ang number?
0: Oo, nandiyan naman
1: ha?
0: Eh.
1: Basahin ko, 241-82-524-02. Yan. At hindi pa raw alam for now kung sino yung nanalo at may isang taon raw ang winner para i-claim ang premyo sa pamamagitan ng pagtawag sa Player Care Hotline.
0: Pagkaganyan, naisip ko meron ako nakita isang mansion. Kung meron pa may 46 million ka, no? Di, siyempre pamimigay ka ng, siguro yung 6 million pamimigay mo yan eh. Ba, solid.
1: Pamumudmud mo.
0: Ha?
1: Pamumudmud mo sa
0: mga
1: balato.
0: Pambalato yan. 6 million. Ano yan? Pwede na yan. Alam mo yung mga pangkalahatan, gumawa ka ng isang parang party.
1: Oo.
0: Tapos everybody's welcome na lahat libre. No? Yung food, yung entertainment, yung mga ganun. Tapos, yung parang yung binabalak nating 50th birthday. Yara ganun, yan. Pag nanalo ako sa loto. Tapos, yung 10 million dun, ibibili mo ng bahay dito sa may Toronto area. Merong yung parang sinasabi nga nila na napagandang, alam mo, meron siyang parang Rink of Dreams, sabi. Yung bahay sa Toronto, meron siyang napagandang pool sa likod. It's about 10 million. background, ano siya, backyard niya, meron siyang Rink of Dreams kung saan meron siyang full-size na hockey rink.
1: Ooh.
0: At may tennis court sa gitna, gano'n, pwede malagyan ng basketball court. May multi-purpose na ano. At saka kagandahan kasi nito, dahil kung meron ka milyones sa banko, hindi mo na kailangan magtrabaho eh. May time ka para gamitin. Kasi there's a big difference na meron ka versus dun sa nagagamit mo ba.
1: Oh.
0: Have you thought about that? Alam mo, kahit na naipundar mo, kung you're still trying to pay for it, ma? Oy, bahay ka na may swimming pool. When was the last time na nakapag-swimming ka, actually?
1: Yes,
0: kasi dahil, you know, you still have to go to work every day. Yung talagang hindi mo mayu-utilize. And someone else or other people are utilizing it. And hopefully, they're your mga mahal mo sa buhay, mga anak mo, mga et cetera, et cetera. Pero yung, alam mo, yung ikaw mismo, na? And this is the best time for it. Kapag ka meron kang yung malaking lump sum na malaking pera ang halaga na nakuha mo, na napanalunan mo, yung mga ganun. So, yeah, $10 million yung property dun. So, binibenta nila ngayon. Yeah,
1: for ganun sales, ba?
0: Kaya ka naisip
1: baka
0: ko lang.
1: Baka sakali umabot ba tayo?
0: Ganda eh, mansion eh. 10 million. So, meron ka pang 30 million. Di ba? Nailagay mo sa bangko. Yung ano na lang nun, yung mga investments nun eh, talagang set for life eh, ka nga. 6:18 po ng umaga. Huwag kayo bibitiw ha, kasi marami pa tayong mga pag-uusapan. Yung mga news natin mula sa Pilipinas, sa bangan din. This is your GMP sa 92.7 FM CKJS. Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
2: Even looking at my life from the outside in, you would think, oh, she does all this and kids and life and homeschool and travel.
3: Deborah Folletta on Focus on the Family Minute.
2: But I have set up so many boundaries because I know my human capacity. I know my limits. And what's been amazing is as I have pulled back from different things, as I have said, I can't do this. I can only do this much. I am unable to do this. I have watched God take the small loaves and fish that I have and multiply it in ways that I could have never on my own. And it builds your faith because you know when you focus on the things that He's called you to do and you focus on staying healthy and honoring Him in that way, He's like, I got the rest. I will take care of the rest.
3: More insights from Deborah on how to maximize your time and schedule at familyminute.org.
1: Alas 6:20 ating oras, minus 2, wind chill minus 6, and a high of 18 today. Beautiful Wednesday, gising na po, ready na.

0: What's for breakfast?
1: Ipinapa pa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
2: Mas mababa pa kaysa dati?
1: Tignan mo to, may mga piling produkto ng San Pellegrino na 330ml by 6, halagang $5.99 lamang.
2: Oh, mas mura yan kaysa...
1: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
2: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
3: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
4: Wholesale Club. Whole lot of value.
5: Pag long weekend camping na walang Tacoma, siksikan sa campsites. But when you get a Tacoma ngayong Red Tag Days, you can take advantage of its powerful i-Force engine and rugged capability para makahanap ka ng peace and quiet. Take advantage of Red Tag Days on now. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from $110 weekly for 60 months at 5.49% APR with $68.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
6: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
7: Sa mga balita, well, papaganda na po ating panahon. Siyempre, yung ating mga ginagawa dyan, construction dito at lalo na doon sa mga kailangang gamit for winter or facilities tulad po ng ating mga bus shelters. Ayan, sabi dito sa ulat, mas magiging matibay raw na polycarbonate panels ang gagamitin sa mga bus shelter para raw hindi na ganun kadali na mabasag yung mga salamin dahil po sa vandalism at mga aksidente. Ayan, ano pala to, nagkaroon sila ng pilot program noong last year kung saan mahigit 70 bus shelters ang in-upgrade for 2026 at mas matibay raw yung mga bagong panel at mas madaling ayusin kumpara dun sa mga dating traditional glass. Bagamat mas mahal ng halos 15% ang bawat shelter upgrade, inaasahan ng city na makakatipid daw sa maintenance in the long run, ganun din mga repair sa long term. Ganun din ang goal nila syempre gawing mas ligtas at komportable ang paghihintay ng mga pasahero lalo na kapag sobrang lamig, kapag winter at kapag masama ang panahon. Samantala, isang bagong 40,000 square foot indoor facility para sa baseball, softball at cricket ang plano magbukas sa Winnipeg next year. Diyan daw sa may McGilvery Boulevard at ito'y privately ifa-funding. Ayon sa mga organizers, ano to, malaking adbentahe kasi nga naman kulang daw ang Manitoba sa mga indoor training spaces habang patuloy na dumarami ang mga baseball players. Magkakaroon ang facility ng full indoor infield para sa training at youth games. Ayon sa Baseball Manitoba, tumaas ng halos 10% ang player registrations this year na posibleng epekto ng tagumpay ng mga baseball teams.
8: Jim Gauthier Chevrolet, the cornerstone of the Gauthier Auto Group since 1980, provides the selection, price, and experience that customers crave each and every time. Which is why everyone loves a Gauthier deal. Whether you're pre-ordering your dream vehicle from the factory, choosing from the many new Chevrolet or GM vehicles on the lot, picking up a pre-owned, or seeking maintenance, Jim Gauthier Chevrolet has been doing it right the first time for over 40 years. Jim Gauthier Chevrolet, still at 1400 McPhillips.

0: Mga lusot po natin mula from the Philippines, mula na from pa. Magandang umaga po sa inyo. It's 6:32 in the morning. I'm Chester Pangan. Sa detalye ng ating mga balita sa mga oras na ito. Grabe naman, oh. Kung ano-ano na nangyayari. At syempre, bagyo pa. Posible daw ayon sa PAGASA ang malalakas na bagyo dahil sa habagat at Super El Nino. That's gonna be for June at saka hanggang August. Ano po? Pakinggan natin ang buong report na ito.
1: Pinaghahanda ang publiko sa malalakas na bagyo na posibleng mabuo sa pagsasabay ng habagat at Super El Nino mula po Hunyo hanggang Agosto. Nakatutok si Mark Salazar.
2: Ang malakas na buhos ng ulan nitong weekend, nagpabaha agad sa ilang lugar sa bansa. Wala pang habagat o bagyo niyan, ha? Sabi ng PAGASA, dapat maghanda na, lalo simula June hanggang August. Tinatayang with 92% probability ang pinagsanib na habagat at Super El Nino.
3: Marami tayong mga heavy rainfall events dahil mga enhanced southwest monsoon ang posible nating maramdaman. Kasi kapag El Nino, mahina yung easterlies, nagiging westerlies. And then may instances na nagre-recurb yung ating mga bagyo during June, July, August. Kapag nagre-recurb yung ating mga bagyo, yan din yung humahagod at humahatak ng habagat natin.
2: Very strong El Nino ang tawag ng PAGASA sa Super El Nino kung tawagin ng iba. Pero pareho lang yun base sa panukat ng Pacific Ocean Surface Temperature.
3: Kasi yung isang model na pinagbasihan nila, nakikita is more than 3 degrees or more than 3.5 yung warming na talagang very strong El Nino kung matatawag.
2: Ang sidhi ng inaasahang Super El Nino huli raw naranasan noong pang 1870s. At sa historical data, tuwing malakas ang El Nino, mas konti man ang bilang ng bagyong pumapasok sa atin, mas mababagsik naman.
3: Either malakas ang hangin or maraming ulan. Posibleng walang ulan, kukunti ang ulan, pero malakas ang hangin. So ganun po ang characteristics ng ating mga bagyo with this El Nino.
2: Base sa datos na nakalap ng GMA News Research, noong 2023 to 2024 El Nino period, 9 na tropical cyclone ang pumasok sa bansa. Noong El Nino 2018 to 2019, 10 tropical cyclone ang pumasok, kabilang ang Tropical Depression Usman, na pumatay ng mahigit 100 katao. El Nino cycle din ang pumasok ang bagyong Lando sa Pilipinas noong 2015. Sa mga ganitong events, pinaghahanda ng PAGASA ang national government at local government units, lalo na't luma at hindi na angkop ang karamihan ng urban drainage systems at flood control infrastructure.
3: Intensity, duration, kasi heavy downpour siya, ilang oras lang na gano'n na kaagad kalakas yung ulan. Or pwedeng mahina or malakas yung ulan pero tuloy-tuloy naman.
2: Malayo pa pero pagkatapos ng ulan sa panahon ng habagat, posible ang mahabang tagtuyot na magpapadapa sa ating food production.
3: Kung pinoproject natin na ito ay magiging very strong El Nino, ang possibility kasi mga around October, November, December. November, December season, dun siya magpipik ang El Nino. Dun yung nakikita natin. So ibig sabihin, andun yung mga simula ng mga impact ng prolonged dry spell or posibleng drought condition. Makikita natin by end of the year, towards end of the year hanggang first quarter, dun natin nakikita na halos yung ating buong bansa ay mataas ang possibility ng significant reduction sa tubig ulan.
2: Matagal na raw nilatag sa Task Force El Nino ang preparedness at mitigation measures na makikita natin kung epektibo sa aktual na El Nino. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
0: Dapat di suspindihin si Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa command responsibilities na naganap na shooting incident noong Mayo at 13 sa Senado. Reaksyon ito ng National Bureau of Investigation Director Mervyn Matibag sa naging pahayag ni Cayetano na humihimok sa Office of the Ombudsman na suspindihin siya dahil sa pag-atake sa Senado. I wasn't the one who fired the gun. Maybe he was thinking that as a head of the NBI, I should be suspended too for command responsibility, ay ni Matibag sa Manila City Hall Reporters Association Forum sa Manila. If that would be the basis, then the first to be suspended is Senator Alan Peter Cayetano because the Senate Sergeant-at-Arms is his command responsibility, Anya. In fact, inaamin ni Sergeant at Arms na sila nag-uusap doon sa mga pangyayari. Anya pa. Kag din ito, siniguro rin naman ni Matibag na kung napatunayan siya ay may kasalanan, ay handa niyang tanggapin ang anumang parusang ipapataw sa kanya. Nanindigan din si Matibag na walang nangyayaring putukan sa loob ng Senado kung hindi unang nagpapatok ng baril si Plaska. Samantala naman, ibinisura ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa Layon sana ng TRO na pigilan ng katastas ang hukuman ang mga ahensya ng gobyerno na arestuhin ang senador sa labas dito po sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Mula sa Supreme Court sa Manila naman si Adrian Ayalin na may report.
4: Patrol! Adrian Ayalin. Adrian, ang ibig sabihin ba nito ay pwede nang arestuhin si Senador Bato?
5: Alam mo, Alvin, ay yan nga ang napakalaking tanong kasi kaninang hapon, isang pahinang pahayag lamang ang inilabas ng Korte Suprema tungkol sa hiling na temporary restraining order o TRO ni Senador Ronald De La Rosa. Walang mahabang paliwanag tungkol sa implikasyon nito dahil wala yung buong kopya ng resolusyon. Ang talagang tiyak lamang denied yung TRO request ni De La Rosa.
6: Layon ng hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang mga law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government sa pag-aresto sa kanya. Ngayon, dahil tinanggihan ang paglabas ng TRO, pati hiling na status quo ante order, masasabing walang pumipigil, walang balakid o walang hadlang mula sa Korte Suprema para sa pag-aresto kay De La Rosa at paglilipat sa kanya sa International Criminal Court. Sa hiling kasi ni De La Rosa na TRO, bukod sa pagtutol niya sa pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC para sa mga kasong crimes against humanity, humingi rin siya na pigilan ang rendition o pagsuko sa kanya sa The Netherlands. Ang naging botohan ng Korte Suprema sa kanilang special session ngayong umaga, siyam kontra sa paglalabas ng TRO, lima pabor at isa ay maaring nag-abstain, nakalive o hindi lumahok. Hindi pinangalanan ng Korte kung sino sa mga maestrado ang bumoto ng pabor o hindi o nag-abstain. Pero sinabi nitong sa Lunes ay isa sa publiko nito ang buong resolusyon pati ang mga opinyong sumusuporta at tumututol dito. Bukod sa hiling na TRO, maraming legal na issue na inihain si De La Rosa sa Korte Suprema tulad ng constitutionality ng ICC arrest warrant at jurisdiction ng ICC, habeas corpus at iba pa. Pero ayon sa Korte Suprema, ang dinesisyonan lang muna ay ang hiling para sa interim relief tulad ng TRO. At ang mga main issue ay re-resolbahin pa ng korte. Nanindigan naman ang palasyo na valid ang arrest warrant laban kay De La Rosa.
7: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato De La Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
6: Samantala, ayon sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, nirerespeto nila ang pasya ng Korte Suprema at pinanghahawakan nila na hindi pa nito sakop ang merito ng kaso at hindi pa ito ang pinal na desisyon. Maghahain din sila ng motion for reconsideration at handang gamitin ang iba pang legal na remedyo para sa kanilang kliyente.
5: Alvin, hinihintay pa natin ang tugon, ang pahayag ng Department of Justice, particular na nga si Secretary Frederick Vida. Narinig naman natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro, ipinasa niya yung bola sa DOJ. Marami tayong tanong sa DOJ pero hindi pa rin sila sumasagot at yun nga, marami nga kailangang alinawin, lalo na ang DOJ kasi sa ilalim nito ay yung NBI o ang National Bureau of Investigation na alam naman natin ay may hawak ng ICC arrest warrant at nagtatangka nga sila na isilbi yung arrest warrant laban kay De La Rosa. So yan yung mga tanong pa na hinihingi nating sagutin ng Korte Suprema at ng Department of Justice dito sa Padre Paura. Alvin?
4: Adrian, ito theoretical. Kung sakasakaling arestuhin ng mga otoridad si Senator Bato De La Rosa, sila ba ay makukontempt ng Korte Suprema o hindi naman?
5: Alam mo, yan nga, yung talagang malalaman lang natin yung sagot na dyan ay kapag talagang ginawa iyan. Dahil sa ngayon nga ay bulag pa rin tayo, hindi natin alam kung ano talaga yung parameters, yung detalye ng pagsasabi ng Korte Suprema na may TRO. Basta yun nga ay denied yung TRO na magpipigil sana sa mga government agencies. Pero talagang hindi nila sinabi tahasan na go ahead, arrest De La Rosa. Walang ganun. Ang sinasabi lang nila ay denied ang TRO. Kaya marami pa talaga ang tanong, marami pa lang talagang tanong na nanghihingi ng kasagutan mula sa Korte Suprema at sa Department of Justice. Yun nga, ang tanong din kasi ay ano yung magiging aksyon ng mga government agencies. Yung mga respondent kasi dito, yung NBI, yung PNP, yung DOJ, DFA at iba pang mga ahensya ng gobyerno, sila talaga yung maaari na magsilbi ng arrest warrant. So yun yung hinihintay natin, kung sila ba ay a-action agad yung ganito pa lamang yung desisyon ng Korte Suprema o hihintayin pa talaga nila yung magiging paliwanag ng Korte Suprema, lalo na sinabi nga ni Attorney Torion ng Torion and partners ng mga abogado ni De La Rosa na magsusumite sila ng motion for reconsideration. Pag ganun ba ay hihintayin din ng mga law enforcement agencies. Yan yung mga tanong na hinahanap pa natin yung kasagutan. Alvin?
4: Isa na lang, Adrian, at sabi mo ang desisyon ay 9-5-1. So ano naman yung argumento ng lima na hindi dapat mag-issue ng o dapat mag-issue ng TRO pabor kay De La Rosa?
5: Yan nga yung kating-kati tayo na malaman mula sa Korte Suprema kung ano yung mga naging argumento nitong siyam na nag-dismiss doon sa o nag-deny doon sa TRO at doon sa lima na nasa kabilang panig. Ang hinihingi nga rin natin sana sa Korte Suprema ay yung pangalan ng mga mahistrado na nagdesisyon na ito. Pero ayon sa Korte Suprema ay sa Lunes pa yan doon sa resolusyon na kanilang isa sa publiko. Alvin?
4: Maraming salamat, Adrian. Ayalin!
8: Mga karagdagang balita, abangan. Mamaya ihati na ating kaibigan Chester Pangan at 7 o'clock. Sa Winnipeg, alam niyo po, ganito pa lang kaaga ang ganda na po ng sikat na araw. 6:44 ating oras. It's minus 2 with a wind chill of minus 6. Pinakamataas today, 18 degrees. Partly cloudy mamayang gabi. Tapos bababang temperatura sa 10 degrees. Meron tayong chance of showers overnight. Tomorrow, Thursday, mainly cloudy. May pag-ulan sa forecast. 20 ang pinakamataas, low of 10. Friday, high of 19. Tapos tingnan natin, Saturday, high of 21 and a high of 24. 4 degrees naman. Sa Sunday, gusto kong i-check yung ating mga cherry blossoms sa Assiniboine Park kung may mga bulaklak na. Kasi dito sa aming mga kapitbahay, nako, namumulaklak na po. Napakaganda. It's minus 2 with a wind chill of minus 6. Good morning.
9: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
10: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
9: at one of the summer's biggest events at the X.
10: Listen to Good Morning Philippines
9: and Afternoon Pasada
10: for your chance to win a pair of tickets
9: and be part of the celebration.
10: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
9: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
10: with 92.7 FM CKJS.
11: Magre-relax sana sa lake, pero kung walang Toyota Tundra, ang ingay. But when you get a Tundra sa inyong local Toyota dealer, you can take advantage of towing capacity na hanggang 11,000 pounds para makahanap ng lugar na mas tahimik. Take advantage of Red Tag Days. On now, lease a 2026 Tundra 4x4 Double Cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.79% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
12: Klima sa Winnipeg, papalit-palit. May sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
13: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at
8: tibay.
10: Energy Star certified windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
8: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
10: Jokri Windows and Doors, 214 Hutching Street.

0: hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Ba may mga showbiz sa news kada si mga bida dito sa Task Force Firewall nagpatikim ng stunt sa MediaCon. Mga kabataang ipapakilala ko sa iyo.
2: Oh, sige, gusto ko sila makilala. Okay. At makapag-bless sila sa akin.
1: Year.
2: Well, nilinaw naman. Just bago yan. Ito muna, nilinaw ng aktor na si Ding Dong Dantes na wala raw siyang planong sumabak sa politics. Ito sa kabila ng paglitaw ng kanyang pangalan sa ilang survey bilang posibleng kumandidato. Alam mo kung anong tatakbuhan, sabi sa mga sabi-sabi.
1: Congressman.
2: Senator.
1: Wow, agad ah.
2: Sabi ni Ding Dong, mas nais raw niya magpatuloy sa kanyang career sa pag-arte at manatili sa industriya ng showbiz. At bagamat may advocacy raw siya tulad ng pagtulong sa kapwa, hindi raw ito nangangahulugan naman na gusto niyang tumakbo sa anumang posisyon ng gobyerno. Sa kasalukuyan, active nga si Ding Dong bilang chairman ng Actor PH, isang organization na nagtataguyod ng kapakanan at karapatan ng mga aktor at iba pa manggagawa sa industriya ng movie at film. Sinimula na rin ni Ding Dong ang mas aktibong advocacy noong panahon ng pandemic kung saan mas lumalim daw ang hamon sa kanilang industriya. Ipinagdiwang rin ng aktor ang kanyang 30 years sa showbiz habang patuloy na gumagawa ng mga projects sa movie at sa TV.
1: Mananalo siya.
2: Tingin mo?
1: Oh, yeah. Anyway, realistic ha, ang patikim na stunts ng mga bida ng Task Force Firewall halos isang linggo bago mapanood ang serye sa GMA Prime. Ano-ano kaya ang misyon ng kanilang karakter? Ito si kaya ni Aubrey Carampel.
3: Media conference pa lang. Parang eksena agad sa action series ang nasaksihan nang sumabak sa laban sina Kylie Padilla, Miguel Tan Felix, Jack Roberto, Buboy Villar at Cheska Fausto kontra sa kunwari mga armadong lalaki na biglang nang gulo sa venue. Matapos ang maaksyong opening, masaya namang humarap sa media ang cast para ibida ang kani-kanilang roles at iba pang aabangan sa pinakabagong GMA Prime series na Task Force Firewall. Si Kylie gaganap bilang si Isa Cervantes, ang leader ng anti-cybercrime unit na Firewall na mayroon ding personal na misyon.
4: Ang goal ni Isa is mahanap kung sino yung pumatay sa nanay niya kasi her mom was murdered on a mission. So even though chinachallenge siya ng mga lalaki sa paligid niya, no, she's sticking to her mission.
3: IT expert at hacker naman si Jack Roberto as Hex Silverio.
5: Tech guy ako eh. Nandun lang ako sa system.
6: Pero nag-underwent training ka din.
5: Kailangan namin eh. Tactical and military training. Tsaka yung mga fight scenes.
3: Surveillance and drone specialist naman ang gagampan ng karakter ni Buboy Villar as JJ Gonzaga.
7: Challenging para sa akin kasi nasa action din yung timing. Dapat meron pa rin comedy way.
4: Ang challenging sa amin na hindi matawa sa kanya.
3: Kasama rin si Miguel as Galo Villarreal, ang combat specialist na nagkaroon ng special appearance sa GMA Prime series na The Master Cutter.
8: Basically, yun yung background ni Galo. Galing siyang militar. Tapos after a few years, nag-retire siya. Kahit ako nabitin ako dun sa taping ko dun sa Master Cutter kasi sobrang passionate ng mga tao dun sa set. Especially makasama si Kuya Dong.
3: Kasama rin si Kylie Alcantara as Callie Sandoval na isang forensic accountant. Si Lexi Gonzalez as Emma Malyari gaganap naman bilang computer analyst. Habang si Cheska Fausto as Laila Aragon, isang lawyer turned cybercrime investigator. Mas pinaghandaan daw ng cast ang action scenes at training para mas maging totoo at kapanapanabik ang bawat eksena. Kabilang araw sa buwis buhay stunts na ginawa ni na Kylie at Miguel ay ang pagrapel sa building.
4: Yung mga harness stunts, matagal ko nang ginagawa, bata pa lang ako. But iba kasi yung bababa ka ng mula 15th floor. 17th. So, iba yung kaba nun. Nakakatakot talaga, hindi siya birong stunt. Although, dinouble-check naman yung safety namin.
8: Nakakatakot pero, yun nga, mas madali siyang gawin pag may kasama. So, na-enjoy ko rin naman. And kami ni Kylie kasi gagawin naman namin lahat kahit mahirap para sa show, di ba?
3: Sa direksyon ni Rico Gutierrez, magsisimula na ang Task Force Firewall sa Lunes, May 25 sa GMA Prime. Aubrey Carambel, updated sa Showbiz Happenings.
9: Keep tuning in to CKJS Radio Winnipeg or online at ckjs.com. Okay po, tito.
10: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernine Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
11: Pag long weekend na walang Toyota Prius plug-in hybrid, ang daming pit stops. But when you get a Prius plug-in hybrid ngayong red tag days, tuloy-tuloy lang up to an estimated combined range na hanggang 962 kilometers. Unplug and unwind. Take advantage of red tag days on now. Get a $5,000 lease incentive plus up to $2,500 federal rebate for eligible customers on select 2026 Prius plug-in hybrid models. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
2: Thank you sa Intercity Auto Body. Narito po ang ating mga balita ngayon. Balita pa rin mula sa ating ng bayan sa Pilipinas. I'm Chester Pangan. Ikinabahala ng National Police Commissioner Napolcom itong sumbong ng ilang complainant sa kaso ng missing sa Bungeros. May mga opisyal, umano ng pulisya na nagsilbing tulay para makausap sila ng abogado ni Atong Ang, at may mga naareglo umano. Ang buong detalye narito po.
3: Mula sa 35 complainants mula Santa Cruz, Laguna at Batangas, lima na lang umano sa ngayon ang nagpapakita sa hearing kaugnay ng missing sa Bungeros. Yan ang inilahad ng ilang complainant na magsadya sa tanggapan ng Napolcom kanina. Pangamba nila, marami na sa kanila ang naareglo.
4: Ay nag-o-offer po sa mga family ng tulong daw po, financial, sa amin. Lahat daw po pala ng family, asa, bukod tangi lang kami ni tatay, ako tsaka si Jaja ang hindi nakakausap tungkol dun sa tulong na binibigay nila na 20,000 per 40,000 per month na binibigay ni Attorney Caroline.
3: Inabutan umano sila ng brown envelope at sinabing tulong ito.
4: So yung pera na ano, inaabot ni Attorney Caroline after niyang makipag-meet, makipag-usap, lagi siyang may pa-brown envelope. Sabi niya, tas nung ayaw niya po pabuksan, sa bahay na lang daw po. Konting tulong lang yan, konting ano sa abala. Yun lang po yung sabi niya.
3: Ang Attorney Caroline na tinutukoy ay si Attorney Caroline Cruz, ang legal counsel ni Atong Ang. Hiningan namin siya ng reaksyon, pero di pa siya tumutugon. Sumbong pa ng mga complainants sa Napolcom, mga opisyal pa umano ng PNP ang naging tulay para makausap sila ng abogado ng kalaban.
4: Sila po yung nag-escort sa amin dun sa pagpasok namin sa loob po ng custodia ng mga polis po dun sa kulungan, sa loob po ng krami.
5: This is a very serious allegation. We will investigate. We will get to the bottom of it.
3: Ikinabahala ito ng National Police Commission o Napolcom.
5: Ang hindi pagpunta sa isang criminal case, nagpapahina ng kaso yun eh. Kapag mahina yung kaso, maaaring madismiss ito.
3: Kung kinakailangan, handa raw sila magbigay ng seguridad sa mga complainant.
5: Yeah, then if they will ask for it, you will coordinate with the PNP.
3: Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.
2: Sa ibang balita naman sa Pilipinas, umano'y leader nitong grupo na sangkot sa rent, tangay, modus, arestado na. Nakaharap ang mga galit na biktima. Naku po, ano kayang ginawa sa kanya? Pakinggan natin ang report na ito.
6: Mga kapuso, hawak na rin ng pulisya ang umano'y leader ng grupong sangkot sa rent, tangay, modus na una na naming iniulat dito po sa 24 Oras. Hindi na itago ng mga biktima ang galit ng makaharap ang suspect. Narito ang eksklusibo kong pagluto.
7: Kapal niyan.
8: 7 million utang mo sa akin.
6: Kahit pamalamok at brownout sa istasyon ng pulisya, magdamag na binantayan ng mga complainant ang ipinahuli nilang babae na tumangay umano.

0: sa mga pinaparenta nilang mga sasakyan.
1: Buhay pa pala yan?
2: Buhay pa? Ba't ka nagtatakip ng mukha?
3: Hoy! Kapal ng mukha niyan?
0: Hindi na itago ng mga biktima ang gigil nila sa suspect na si Elias Berlin.
2: Sobra ka, pinahirapan mo ako. Ano ngayon sasabihin mo?
4: Inaristo po namin kayo.
0: Sa bisa ng warrant of arrest sa mga kasong may kinalaman umano sa carnapping, inaresto ng PNP Highway Patrol Group ang suspect.
3: Pagka ikaw nang luloko, yung mukha mo naka-ano sa amin, nakaprenda. Ngayon naman, nandito na kami, ba't nagtatago ka?
0: Siya ang itinuturong leader umano ng isang grupo na nasa likod ng umano'y renta ngay modus.
5: Actually sir, siya po talaga yung pinaka-big star eh. Ang dami po niyang mga sasakyan na talagang dinisman ta sir. Na pinagbebenta niya po sir using mga fake ORCR. Parang pinapalabas niya is mga sasakyan niya yon na mga sinalo niya and then binabuy and sell niya po.
6: Gagamitin po niya ang kanyang litrato sa mga peke pong identification card para po makapaglabas po ng mga sasakyan. Papalitan niya na lahat ng mga dokumento. Pepekiin niya even yung mga ORCR ng sasakyan and even yung identity nito pong registered owner.
0: Una nang nahuli ang dalawa sa iba pang mga kasabwat umano ni Elias Berlin na una na rin naming naipalabas dito sa 24 oras.
6: Pagka piyansa, gagawa na naman ng paulit-ulit no, ng mga senaryong kagaya nito. Luckily, through certain validation and verification, nalaman din po kagad natin yung kinaroroon na itong taon na ito.
0: Inireklamo rin ng mga complainant ang suspect ng iba pang kaso. Sabi ng isa, hindi raw binayaran ni Elias Berlin ang milyong-milyong pisong halaga ng mga mamahaling alakas, relo at signature bags na kanyang binili online.
6: Ito rin pong individual po na ito no, ay involved po from many different stapa cases. Siya po no ay nakakapanloko.
0: Si Rhea naman nag-invest daw ng 150,000 pesos kay Berlin pero hindi na naibalik. Pati raw ipon niya sa bangko, nilimas ng suspect.
7: Nagbukas po kami ng online banking sa cellphone niya. Ngayon nakakuha po. Binigay ko po sa kanya yung password ko. Nung mag-withdraw po ako, wala na po yung ano, wala nang laman. Ano ba, sabi kong ganun. Diga, sa'yo ko lang naman ho binigay yung password ko. Bakit nawala ang pera ko? Sabi niya hindi niya daw alam.
0: Ang alakera naman na si Joy, binentahan umano ng suspect ng alakas na kalaunay nadiskubre niyang gawa pala sa puwet ng baso.
8: Paano to, be? Paano ko naman ito ibebenta? Yung pera na yon ay pinagkatiwala lang naman sa akin ng mga magulang ko para sa maintenance nila. Tapos ninakaw lang niya.
0: No comment ang suspect na ngayon nasa kustodiya na ng PNP Highway Patrol Group Laguna. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.
9: Sa ibang balita pa rin sa Pilipinas, si Papa Obayan ng National Maritime Council sa Department of Foreign Affairs ang pagkilos laban sa iligal na pagpasok ng mga Chinese research vessels sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sa bagong Pilipinas program, sinabi ni Undersecretary Alexander Lopez, tagapagsalita ng NMC, hinihintay nila ang report ng Area Task Force West at North on the West Philippine Sea. Nagagawing basihan ng DFA para mag-file ang angkop na diplomatic protest laban sa China. Batin sa monitoring ng Philippine Coast Guard, ang mga Chinese maritime vessels ay namataan sa Pag-asa Island, dalawang barko sa Itbayat, Batanes at dalawang sa Bulinao, Pangasinan, ganyan din sa Rizal, Palawan. Sinabi ni Lopez na ang mga nabanggit na aktividad ng mga barko in China ay illegal at nilalabag ang mga probisyon ng United Nations Convention on the Laws of the Sea or UNCLOS. Ang ating mga balita pang alas 8, hatid sa atin ng...
10: Intercity Autobody makes your life easier. Because it's more than just an itinerary your summer road trip relies on, it's getting you and your family where you need to go safely. Before your crew heads out on the open road, you need to touch base with Intercity Autobody. Our team will make sure your vehicle is running exactly as it needs to right from the start. Make the most of your summer road trip with Intercity Autobody. Locally owned and family operated at 230 Jarvis Avenue. Call 663-2227.
11: IntercityAutobody.com.
9: And here we are naman sa ating Winnipeg weather forecast pati current conditions. Nasa plus 1 na po, at least wala ng wind chill at maaraw na sa Winnipeg. Enjoy the sunny sunshine with 18 degrees becoming a mix of sun and cloud by near noon. Mamayang gabi naman, partly cloudy, becoming cloudy near midnight with 60% chance of showers overnight. There's a thunderstorm overnight din po. Low naman natin ay plus 10. Tomorrow, magiging maulap na may 60% chance ng showers. Meron tayong high ng 20 degrees. A clear sky naman tayo tomorrow night, low ng plus 10. And then Friday, meron tayong maaraw na papawirin with 19. Sa Sabado naman, 21 degrees sa mix of sun and cloud. At sa Linggo, 24 naman ang sunny. Alam niyo po, by Monday, Tuesday, next week, nasa 30s na. 32, 35. Agad-agad. Alright. There you go. Pinakahihintay yan eh. Mainly sunny at plus one. Imagine mo, Tuesday ngayon, Wednesday ngayon, 18 degrees. By Tuesday next week, which is just less than 1 week, 35 ang nasa forecast. That's double. almost double, imagine. Anyway, I'm Chester Pangan. Narito po. Yun na po ang mga balita. Mamaya susunod, 7:30. Good morning!
1: This is 92.7 FM, CKJS.

0: High of 18 today. Sana po ma-enjoy ninyo ang inyong beautiful Wednesday. Today is May 20. And yes, mga OPM, ating piniplay sa ating Good Morning Philippines. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta ang ating lagay ng panahon dyan sa inyo dito sa amin sa May Polo Park? Naku, ramdam na namin ang sikat ng araw. And thank you so much for joining us today. Beautiful morning sa mga friends natin. Nagpe-prepare na po ng breakfast ninyo. Ano po ang inyong pinagkakaabalahan dyan? And yes, kami ang inyong mga barkada. Ako po si Donna Natividad Arena. Siyempre pa with Chester Pangan. Kasama nyo on this beautiful, beautiful morning. Bagamat eto nga po, hindi kagandahan balita pero kailangan nating malaman. Nararamdaman niyo ho ba yung parang ang hirap na mag-budget lately? Ang daming gastos, tapos ang taas ng presyo ng mga bilihin. Well, isang ulat po ang nagsasabing tumaas sa 4.3% ang inflation rate dito sa probinsya. Na sinasabi raw na pinakamataas sa buong Canada. Ito ay ayon sa pinakabagong datos ng Statistics Canada. Isa raw sa mga pangunahing dahilan nito ay yung pagmahal po ng mga pagkain. Ako at ang isa pa, property taxes. Mas mataas ang food inflation umano dito sa province kumpara sa ibang province at umaabot raw sa 4.9% mula April 2025 hanggang April 2026. Malaki rin umano ang itinaas ng property taxes dito sa city, higit 19% doble kumpara sa British Columbia na may 8.5%. Alam nyo, naka-apekto po dyan dito sa ulat yung parang mga kaguluhan sa Middle East dahil po sa pagtaas ng energy costs, sa presyo ng pagkain at ganoon din po sa transportation. Bukod sa groceries, tumaas din po ang presyo ng damit, kuryente, healthcare products, alak, tabako, pati rin ng cannabis dito sa Manitoba. Binatikos naman ng Progressive Conservative Party ang NDP government dahil umano sa lumalalang cost of living crisis. Ang sagot naman ng ating finance minister na si Adrian Sala, gumagawa naman ng gobyerno ng mga hakbang para pababain ang gastusin. Kabilang nga itong planong pagtanggal ng PST sa ilang grocery items at pagbabawa sa gas tax. At ayon po sa pag-aaral, makakatipid ang karaniwang household sa Manitoba ng humigit kumulang $80 hanggang $200 kada taon dahil po dito sa mga planong tax cut sa pagkain.
1: Dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
2: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-own, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
3: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall. Sponsored by Garden City Shopping Center. We're going up, up, up, our moment. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-Pop tracks. Throwbacks to fan-favorite idols and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall. Saturdays at 7. Sponsored by Garden City Shopping Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
0: Alas 7:20 ating oras. May lisanin na nga po plus 1 dito sa Winnipeg right now. Akit ang temperatura hanggang 18 degrees. Alam niyo po, medyo mahangin ngayong umaga, tapos partly cloudy tonight with risk of thunderstorm overnight. Mababa ang temperatura sa 10 degrees mamayang gabi. Bukas araw na Huwebes, mainly cloudy, meron tayong chance of showers. Mababa ang temperatura sa 10, pero alam niyo po, high of 20 tomorrow, Thursday. Tapos high of 19 naman sa Friday. Tapos Saturday, ating forecast, a mix of sun and cloud, high of 21, low of 9. Sa Sunday, 24 degrees po ating forecast sa pinakamataas. At eto na, Lunes, high of 32. Kasalukuyan sa Winnipeg, plus 1. Ating weather check, atid sa atin ng Whispering Winds Golf Course.
4: Tara maglaro sa Whispering Winds Golf Course. 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ng whisperingwinds.ca. We'll be right back.

0: Panahon na para makaano muna tayo, kwentuhan sa isa natin mga isang listener, lucky listener, na may pwedeng manalo ngayong umagang ito. Nasa niya ako yung radio hub ko na sira. Okay, kailangan pala ako muna. Iyano ko na naman to. That's okay. Kailangan po tumawag na kayo 204-780-8181. May pamimigay kasi tayo, di ba? Ngayong umaga, we have a pair of tickets to go for you to go. Invited kayo sa ating Filipino Night June 18 sa ating The X. 2 months hindi pa nananalo? Anong sinasalihan? Call now 204-780-8181.
1: Pag long weekend camping na walang Tacoma, siksikan sa campsites. But when you get a Tacoma ngayong Red Tag Days, you can take advantage of its powerful i-Force engine and rugged capability para makahanap ka ng peace and quiet. Take advantage of Red Tag Days on now. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from $110 weekly for 60 months at 5.49% APR with $68.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Hello, this is Dr. J. Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
3: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa buenafeclinic.com. Papaya!
0: 204-780-8181. We got a pair of tickets para po makakapunta kayo sa ating Filipino Night. Tignan natin sa ating linya ng telepono ngayon. Pinakauna makatawag. Hello! Morning.
4: Hi, Chester.
0: Hi. Good morning. Hi. Po. Nasa work ka, na yun, oh.
4: On the way.
0: Okay. On the way of love. Okay. Teka, kailan ka huling nanalo dito sa ano natin?
4: Siguro, long winter pa. Jet ticket. Oo.
0: So nakakayan, past 2 months na.
4: Oo.
0: Definitely. Alright, well, I got a pair of tickets para sa iyo, para mapunta ka sa ating, Filipino Night June 18 nito. You're good with that?
4: Yeah, I'm good with that. Thank you.
0: Anong pangalan?
4: Mark Sarmiento,
0: bumati ka na. Go!
4: Binabati ko lahat ng mga listener ng CKJS sa iyo at Chester at Donna. Sa family ko.
0: Yay, Mark! Huwag ibababa yung phone, please, ha?
4: Okay, thank you.
0: Maraming salamat si Mark Sarmiento, ating winner. Kung wala pa po kayong tickets, go check it out, ating Red River X. Well, the X na lang pala siya ngayon. Para siyang Twitter. Di ba ang Twitter naging X din? Pero ito, DX naman siya. DEX naman ang spelling niya. Well, hope to see you there.
5: Yes. Narito na ang 23rd taon ng Doors Open Winnipeg. Sumama sa libreng citywide public event sa May 30 at 31. Bisitahin ang doorsopenwinnipeg.ca.
6: May heatwave na!
7: Meron na?
6: Oo, at alam mong ibig sabihin ito.
7: Sunscreen, hydration, shades,
6: at savings. Dahil nandito na ang Wholesale Club Heatwave. At ngayon, makakakuha ka ng 3.78 litro ng Frank's Red Hot Sauce sa halagang $14.99.
7: Ay!
6: At nakalak ang mga presyo hanggang Hulyo 15.
7: Maraming hatyan!
6: Walang membership fee. Mga detalye in-store o pumunta sa wholesaleclub.ca.
8: Wholesale Club. Whole lot of value.
9: Kabog deals for the month of May.
10: Hatid na
9: McPhillips Nissan,
10: Emily Lucas,
9: at Enera Anchetta.
10: 2026 Nissan Kicks All-Wheel Drive is 191 bi-weekly lease for 3 years.
9: At 2026 Nissan Rogue All-Wheel Drive is 0.4% naman for 36 months.
10: Saan ka pa?
9: Tawag na!
10: Emily Lucas, 204-999-6837.
9: At Enera Anchetta, 204-403-9649.
10: For pasyal na
9: sa McPhillips Nissan.
11: 92.7 FM CKJS is proud to support this year's Manitoba Motorcycle Ride for Dad, May 30th. Over the past 17 years, the Manitoba Motorcycle Ride for Dad has raised over $5 million for groundbreaking prostate cancer research and life-saving early detection awareness. Join the fight by registering online and collecting pledge donations. The funds you raise stay right here in Manitoba. Visit ridefordad.ca/Manitoba to get involved. Manitoba Motorcycle Ride for Dad, proudly supported by 92.7 FM CKJS.
1: magre-relax sana sa lake. Pero kung walang Toyota Tundra, ang ingay. But when you get a Tundra sa inyong local Toyota dealer, you can take advantage of towing capacity na hanggang 11,000 pounds para makahanap ng lugar na mas tahimik. Take advantage of Red Tag Days. On now, lease a 2026 Tundra 4x4 Double Cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.79% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
12: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
13: CKJS, radio station, the best.
0: Chester Pangan, narito na tayo sa ating mga balita ngayon at 7:30 in the morning. Sa mga balita, andam umano si Senator Robin Hood Padilla na humarap sa investigasyon kagunay pa rin dito sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Ang report narito po.
14: Maaari umanong panagutin si Senator Robin Padilla kaugnay ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado ayon po yan sa isang law expert. Kasong kriminal ang nakikitang pwedeng isampa ng isang kongresista. Si Padilla handa naman daw humarap sa investigasyon. At nakatutok si Joseph Moro.
15: Ngayon kumpirmadong kasama ni Senador Bato de la Rosa si Senador Robin Padilla sa kanyang pag-alis sa Senado. Sinabi ni Padilla na handa siyang humarap sa mga investigasyon pero pagtatanggol niya,
16: may iligal po ba doon, sir, sa ginawa niya?
17: Ano po?
18: May iligal po ba doon?
17: Ay, tanong natin sa kanila kung may iligal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hihintay namin ang warrant ng local court.
15: Matatanda ang inilagay ng Senado si Senator De La Rosa sa protective custody para mapigilan ang pag-aresto ng NBI na ang hawak lamang ay warrant of arrest mula sa Banyagang Korte na International Criminal Court. Para kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, pwedeng maharap sa mga kasong kriminal si Padilla.
19: Obstruction of justice, harboring a criminal, a criminal fugitive. The rational thing to do in the name of rule of law, na isurrender na talaga at hindi kukupin, hindi mag-provide ng sanctuary, refuge, or safe house for a fugitive.
15: Sabi rin ni Justice Secretary Frederick Vida,
20: sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato.
15: Sa ilalim ng Presidential Decree 1829, may parusang hanggang 6 na taon na pagkakakulong o multa ng mula 1,000 hanggang 6,000 piso para sa sino mang magtatago o tutulong na makatakas ang isang tao na alam niyang may kinakaharap na kaso para hindi ito maaresto at malitis. Sa tugon na isinumite ng Office of the Solicitor General o abogado ng gobyerno, sinabing maituturing ng fugitive from justice o pugante si De La Rosa. Hati ang opinyon ng mga abogado na kausap namin. Para kay Tamase, hindi malinaw kung maaaring makasuhan si Padilla ng obstruction of justice sa ilalim ng Presidential Decree No. 1829 dahil baka hindi dito saklaw ang mga international procedure tulad ng pagpapahuli ng ICC.
21: Maraming portion doon na sinasuggest na domestic yung proseso. Hindi ganun kaklaro under PD 1829, sa prosecution ng criminal laws or criminal offenses.
15: Para naman kay dating Integrated Bar of the Philippines o IBP President Attorney Domingo Cayosa, pwedeng kasuhan si Padilla lalo pat maliwanag na may warrant of arrest na gustong ipatupad ang NBI.
22: Yung sinasabi nila na hindi yan siya umiska po, umalis lang siya. So, at yung pinagsisigaw ng Senate President na kami ay tatalima lamang kung yan ay galing sa local court. Ngayon, hindi totoo yun. Walang basehan. Lalo na ngayon, yung TRO na inaasahan nila. Sinabi ng Supreme Court, hindi namin ibibigay yan sa iyo.
15: Dagdag pa ni Cuyosa, hindi lamang si Padilla ang maaaring kasuhan ng obstruction of justice.
22: Maari yung Senate President. Maari yung nag-sponsor ng protective custody. The Supreme Court has already recognized in its previous rulings, yung jurisdiction ng ICC for acts that were committed prior to the withdrawal.
15: Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senate President Alan Peter Cayetano. Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
0: Sa ating mga ibang balita pa sa Pilipinas, mga Senate at saka impeachment rules kailangan daw baguhin bago makalahok si Senator De La Rosa sa impeachment trial via video conference. Kasi nga, ayaw niyang pakita, di ba? Ito po, pakinggan natin ang report.
2: Wala sa Senado. Isinusulong ng ilang kaalyado na payagan si Senador Bato De La Rosa na makalahok sa impeachment trial at makaboto sa pamagitan ng video conference. Nakatutok si Chino Gaston.
3: Sa kanyang pagsipot para ibotong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano, at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, may mga nagtatanong kung posible kayang makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato De La Rosa sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede aniya itong questionin sa Korte Suprema.
18: Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing.
3: Sa ngayon kasi, ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaring mag-convene o mag-sesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung mag-desisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula nang magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa makalahok sa mga aktibidad ng Senado.
23: This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting Senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution.
3: Sabi ng isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ang rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative Gerville Luistro na uupo ring impeachment prosecutor.
24: My personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented.
3: At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado bago umupo bilang senator judge.
21: And hindi to oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty.
25: Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita lang siya sa botohan. Kailangan mag-participate siya because he took an oath, he will be taking an oath as a judge. So kailangan may active participation and he should disclose his whereabouts.
3: Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may ku-question nito sa Korte Suprema. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
0: Wow, ang dami pa natin kailangan ni balita, pero mamaya na po ulit ha. It's about mga 8 o'clock in the morning kasi rin dati mga newscast. Here's Donna naman para sa ating ulat, Panahon.
26: Alam mo, Ches, excited ako kasi nakikita ko dito sa upuan ko ang ganda na ng sikat ng araw, oh.
0: Ako naman, gusto ko magtago pag ganito.
26: Ha?
0: Yung aking allergies.
26: Oo nga. Alam mo, iniisip ko nga, sabi ko, naligo naman ako. Bakit pa na yung hatching ni Chester doon?
0: Allergic ako sana eh.
26: Totoo yan. Sa totoo lang, sinasabi nga ng mga news natin na lalo na may mga allergy these days. Yung mga sinasabi nilang pollen. Hindi po yung falling in love with you. Iba po yon. Itatanong ko sana sa iyo kung napansin mo na yung mga cherry blossoms na mumulaklak.
0: Oh, yeah?
26: Yeah, yun sa kapitbahay namin nakita ko kahapon. So parang feeling ko yung malaking cherry blossoms tree doon sa Assiniboine Park, siguro namumukadkad na. So check natin mamaya yan. Yun lang.
0: Alright.
26: Para malaman mo lang aking itinerary for today. Well, beautiful, beautiful Wednesday. Mainly sunny na nga po at plus one sa Winnipeg. Akit ang temperatura sa 18 degrees. Sunny skies. Meron tayong risk of thunderstorm mamayang gabi with a low of 10. Tapos tomorrow, Thursday, akit ang temperatura sa 20 with a low of 10. Friday, high of 19. Saturday, high of 21. And a high of 24 sa Sunday. Salukuyan, plus one.
4: Make your favorite traditional pork and beef dishes with help from Sausage Makers. Offering pork hocks to make crispy pata. Pork belly for lechon kawali. Sliced pork shoulder to make pork tocino. And sliced beef for your beef tapa. Plus, wood smoked bacon, hams, pork hocks, jowls, and turkeys. They also have pork neck bones and beef marrow bones for broths. Pig ears for snacking. And of course, pork breakfast sausage. Your favorite traditional dishes are easy with help from Sausage Makers, 630 Nairn Avenue.
5: Magbabahay-bahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meter reading.
6: Pag long weekend na walang Toyota Prius plug-in hybrid, ang daming pit stops. But when you get a Prius plug-in hybrid ngayong red tag days, tuloy-tuloy lang up to an estimated combined range na hanggang 962 kilometers. Unplug and unwind. Take advantage of red tag days on now. Get a $5,000 lease incentive plus up to $2,500 federal rebate for eligible customers on select 2026 Prius plug-in hybrid models. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
7: There are three dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World!
8: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home. For pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. Three locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
7: Children's Dental World.
5: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan ito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwalaang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.
6: Pag long weekend camping na walang Tacoma, siksikan sa campsites. But when you get a Tacoma ngayong red tag days, you can take advantage of its powerful iForce engine and rugged capability para makahanap ka ng peace and quiet. Take advantage of red tag days on now. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.49% APR with $68.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
12: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mong kabayan.

0: Sa hanggang ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: Sana po naihabol nyo na yung mga greetings ninyo kasi after ng ilang mga paalala, magbibigay daan tayo sa ating greetings kasama ang Tri-M. 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
2: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
1: at one of the summer's biggest events at the X.
2: Listen to Good Morning Philippines
1: and Afternoon Pasada
2: for your chance to win a pair of tickets
1: and be part of the celebration.
2: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
1: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
2: with 92.7 FM CKJS.
3: Happy birthday!
2: Hatid ng ating mga kaibigan mula sa Tri-M Windows and Doors. Greetings po sa inyo po! Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na! Subok na at garantisadong servisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898. Pati yung pagkakasabi kanina, nandiyan na po ang Tri-M Windows and Doors. Parang commercial din.
1: Kaya nga eh, actually. Pinoy na Pinoy. Pero hindi po live po yan, live.
2: Pinoy na Pinoy ang dating.
1: Alam mo kung ano pa ang mas Pinoy, Jess? Ipaghanda natin ang masarap na pansit ang may birthday today, pampahaba ng buhay, di ba, sa tradisyon natin. At dahil iba-iba naman ang mga pansit, pwedeng pansit malabon, pansit palabok, pansit bihon, pansit kanton, ano pa? Pansit luglog. May ganun sa amin eh. Parang pansit malabon din siya.
2: Ang pansit luglog is palabok.
1: Ayun, ganun.
2: Sa Pilipinas.
1: Sa inyo. Yeah, I think kaya lang parang ang daming sabaw ng luglog para ba siyang liglig sa sabaw.
2: Kasi nga, yeah. Suppose hindi palabok, diba? Kung iisipin mo, parang... Okay.
1: Parang dami niya sabaw.
2: I see what you mean. Yeah.
1: Yes. Ano pa bang klase ng pansit? Alam mo kung anong kailangan mong matikman na pansit, Jess? Pansit habhab.
2: Oh, yeah?
1: Have you heard of that?
2: Yes.
1: Okay.
2: And I think I've tried it before.
1: Sa Quezon. Okay. Hello po sa mga Quezon, lalo sa mga taga Quezon, lalo sa mga taga QPAM. Ang uso sa kanila yung habhab, tapos yung pag, the way you eat it. I don't know, may kakaibang lasa pong pansit habhab. Napakasarap. The way you eat it, as in talagang habhab, Jess. Yung gaganunin mo.
2: Yeah.
1: Oh, yes. So ayan, ipag-prepare na po ng pansit. Magayat na po ng mga ingredients. Ito mga may birthday today.
2: Let's do it!
1: Crisanta De Santos, happy birthday to you! Alam mo, isa pa may birthday today, PJ Policarpio. Happy birthday, PJ. Jason Mark Montes, happy birthday. Edsel Malonzo, maligayang kaarawan din sa'yo, Edsel. Ganun din si Sharinto Zel Malonzo, happy birthday. Tapos Mar Amisola, hello po, happy birthday po sa inyo, Mar. Ganun din si Nina Bantay, celebrating his or her birthday today. Happy birthday, Nina. Birthday rin today ni Emil Antioquia. Happy birthday, Emil. Si Teody Lakindarum, birthday rin today. Maligayang karawan sa iyo, Teody. Bernard
2: Lakindanum.
1: Lakindanum. Sorry po. Teody Lakindanum, happy birthday, Teody. May you have many happy birthdays to come. Tapos si Bernard Alquiza, birthday rin today. At saka si, ayun, yung ating kaibigan na matalik mong kaibigan, Chess, na nasa heaven, ating kaibigan Kuya Tem, ay birthday rin today.
2: Oh, I miss Mr. Tem already. Ano yun niya ngayon? Birth anniversary niya ngayon. May special message muna ako pala before we move on sa mga messages. Ito kasi talaga very, very special. Cheers and happy 37th wedding anniversary to my one and only love, Mami Meli Blanco. Forever grateful to God for you and for giving me two wonderful children. Thanks for all the love and care and for everything you do for us every day. Yeah. Love you forever and ever, Papa Dante Blanco. Pagkaganya, may 20. Birthday na to, anniversary pa.
1: Oh, okay. Sino may birthday?
2: Tita Meli.
1: Bakit hindi natin binate?
2: Well, I know birthday niya to... Kailan ba ang birthday ng Tita Meli Blanco?
1: Oh, baka
2: diba, bukas diba, or kahit. Pero diba tama ako dito, Dante? Yan, nakikinig sila ngayon.
1: Ah, hello po. Ay, bakit ba papayan?
2: Ano yan? Ano siya talaga?
1: Magkasabay.
2: Oo, magkasabay.
1: Alam mo, may mga ganyan din tayong
2: kaibigan. Kasi diba ako nag-MC?
1: Uy, ano yung tumutugtog?
2: Diba ako nag-MC? Diba ako nag-MC?
1: Yes. Oo, nandun tayo. Ang saya-saya nung hindi natin makakalimutan yung event na yan.
2: Malamang so, yan in 3 years.
1: Yeah.
2: Kasi 40th yan eh.
1: Wow! So alam mo, tatanungin ko sa'yo, nag-message ba sa'yo eh si Ate Melly or si Kuya Dante? Kasi Dante. Madalas sagutan yan eh. Baka may mamiss tayo, i-check mo email ha? Check natin ang email, Kuya Dante, yaan.
2: So, ang Tita Melly naman, nag-text siya.
1: Ayun, sige, go.
2: Chess, may wedding anniversary greetings ako sa Tito Dante mo sa Messenger.
1: Sa Messenger?
2: Alright, so pumunta naman ako sa Messenger.
1: Sige, pumunta ka sa Messenger. Dati pwede. Sabi ko sa'yo eh, hindi pwedeng isa lang yan
2: hindi
1: eh.
2: Hindi pwedeng isa eh. Tika. So sa Messenger... Tignan natin, nako, may ano pa man din ang messenger natin ngayong umaga.
1: Ayun nga eh, oh.
2: Meron siyang problema. Anyway, siguro ito, sabi, TGILC, Sabado pa siya eh.
1: Ah, okay.
2: Yeah, Tito Melly, yung mga ano niya, hindi ko ma-restore yung mga messages ninyo. Ay, nako, anyway.
1: Yung sa aking mobile. Mobile talaga, mobile phone.
2: Sige nga, paki sa mobile.
1: Yeah, habang hinahanap ko yun, Chess, pwede bang meron ka bang ipopromote dyan na bago mong single?
2: Yes, promoting of course, gusto kong mag-invite muli. It's this coming Saturday na eh. Friday, the next game ng ating Winnipeg Sea Bears. Home game ito. So if you don't have tickets yet, check it out na po sa Winnipeg Sea Bears website. And I think Ticketmaster, dadalhin din kayo doon. Para makapanood po kayo, this Friday, 2-0 na tayo sa standing. Kaya naman talagang dapat tuloy-tuloy pagka merong game dito sa home, let's do it.
1: Eto na, Chess, ang kanyang message.
2: Na?
1: Yes. Sabi dito, happy 37th wedding anniversary and counting sa gwapong tatay ng Blanco family, Papa Dante Blanco, noong May 20. Or kailan ba May 20? Today. Okay, ulitin ko po kasi baka po nire-record. Pakistop po. Ulitin po. Ayan, eto na. Happy 37th wedding anniversary and counting sa gwapong tatay ng Blanco family na si Papa Dante Blanco today, May 20, 2026. Wishing and praying to God for us together with our children to have more blessed wedding anniversaries to come. Lifetime happiness and good health. Love, love, love, Mommy Melly Blanco.
2: That is so sweet, di ba? Sige, basahin mo pa yung iba doon kasi talaga hindi ko mabuksan dito. Sorry.
1: Actually, yun na yun, Chess. Pakiread itong message ko para kay Papa Dante sa greetings portion para tamang-tama na marinig niya on his way to work, please, and thanks. Yun na, binasa na natin lahat.
2: Ng mga messages?
1: Yung lahat pa ba? Like the rest?
2: Hindi ko mabuksan.
1: Oh my gosh. Okay, eto na. Anita Dizon, happy birthday to my grandson, Samson Reynante, today. We love you so much from all the family. Thank you, Chester and Donna. Happy birthday, Samson. Si Adamson Fabricante na good morning sa atin. Daisy, thank you. Well, okay. Thank you sa'yo, Daisy. Roger Nazareth, happy blessed Wednesday daw, Chester and Dawn, and to all listeners. Si Jocelyn Padua, ayan, nag-message. Hi, good morning. Lagi siya nakikinig. Jocelyn Lazarus, always listening to us. So, basahin ko to, Chess, ha?
2: Mm-mm.
1: Okay, may time pa. Hello, happy Wednesday, Team Donster and Dabar Cuts. Gusto natin batiin ang mga beautiful titas. Bakit groovy papaya yung tumutugtog dito? Beautiful titas of Winnipeg, Tita Nila, Linda, Rebecca, Vanjie, Len, at Susan. Belated happy birthday, Ate Susan, and thank you sa masayang celebration. Shout out kay Mona, kay Jim, kay Nolan, and kay Mina for hosting. Kay Gibet, Gail, Gabby, Enyeng, Arlene, Junior, and Shally, Bossing Chingoy, Fararon, Ate Araceli, Kuya Chen, and Kuya Chino, Lola Bebang, Mommy Cutie Maris, Kuya Jansen, and Jason, to CFC East One Family, St. Edward Council, 11005 Knights of Columbus. Good morning! Have a safe and blessed day. God bless us all. Jocel Canindoy, good morning.
2: Master Jocel, how are you there?
1: Yes.
2: Tito Ato, Tita Susie Gonzalez, nag-hello na sa atin. Virgilio Abad. Kay Greg, Bare, maraming salamat po ha. Sa message ninyo, sa greetings ninyo. Alam mo, pinapabati ni Dale yung kanyang not so little anymore na si Luke Gabriel Garrido ng 12th birthday. 12 years old na si Luke.
1: Happy birthday!
2: My gosh, mabilis ang panahon. Happy birthday, Luke! Herminia Ed Ramos is listening today. Happy Wednesday, Feli Villena Salmon. Si Cecil Cruz na nakikinig sa atin. Kuya Obet Aran, hello po. Si G. Sarto, G, hello. Alam mo, pinapabati rin sa atin ni Joy. Sabi niya, wag mong kakalimutan, batiin bukas ang Papa Efren Sarto. Happy birthday po, Tito Efren!
1: Happy birthday!
2: At saka siyempre si G, sabi niya, hello, pinapabati natin na happy birthday ang Papa Efren Sarto. May you have many more birthdays to come po. At saka yan, mula din sa aming family, happy happy birthday. And of course, si Tito Gay na nakikinig din ngayon. Happy birthday, Tito Efren Sarto. Zaldi Hoven is tuning in today. Si Kuya Jun Montenegro, sinabi ni Jesus sa mga pareseo na mamamatay kayo sa

0: Hindi naman daw ang How Did You Know ni Christian Bautista.
1: Yes, cue na yan.
0: Let's do it. Thank you sa ating mga kaibigan sa Tri-M Windows and Doors.
1: Ang Pilipino ay tayo. Nakakabubayan! Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi. Yeah.
2: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
0: The time now is 8:01. Good morning po, I'm Chester Pangan. Narito ang ating mga balita sa mga oras na ito. Balita mula sa tingin ng bayan sa Pilipinas. Tungkol pa rin sa gulo sa Senado, pinakita natin na parang walang nangyari. At di daw nabastos ang Senado. Ay dito kay Senator Riz Santiveros. Piyakitan na naman habang umiiyak. Sa amin, marami. Sabi na iyak kasi ang Senator Piyakitan nang sabihin ni Senator Riz Santiveros na parang ang walang nangyari matapos yung tensyonadong tagpo sa Senado noong May 13. Ah, pinatayang ilaw, may nagbarilan. Pwede ba naman yun? Parang wala nangyari. Pero paglilinaw ni Santiveros, ang tinutukoy niya ay ang tugon ng Senado sa gulo bilang institusyon. Pakinggan po natin ang report.
3: Isang linggo matapos magkapugtutan dito sa Senado, tumayo ang ilang minority senator para paimbestigahan ang nangyari. Hirit ni Senador Riz Santiveros,
4: sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari.
3: Pero ang pahayag ni Santiveros, inalmahan ng isang emosyonal na Senador Pia Cayetano.
5: Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Riz Santiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko.
3: Nasa Senado si Senador Pia nang mangyari ang insidente, kasama ang ibang miyembro ng mayorya. Aniya, dalawang pintuan lang ang pumuprotekta sa kanila mula sa putukan.
5: Wala ho akong sinisisi, pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff.
3: Nilapitan ni Senador Loren Legarda si Cayetano at pati siya napaluha. Nilinaw naman ni Santiveros na hindi niya binabaliwala ang pinagdaanan ng mga kapwa senador na naiwan sa Senado noon.
4: I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
6: Thank you for
4: our
6: that.
4: Grief as senators is valid, but our mandate requires action.
3: Siniguro naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ginagawa ang liderato ng Senado kaugnay ng insidente.
7: I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area. Just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang.
3: Inalmahan naman ni Senador Erwin Tulfo ang alegasyong alam ng mga taga-Minorya na may mangyayari dahil wala na sila ng

0: magkagulo.
1: To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence.
0: Dagdag ni Senador Rafi Tulfo, maraming tanong na dapat sagutin kaugnay sa Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA.
2: Meron ho bang standard operating procedure manual ang ating OSAA? Number one. Number two, pagdating po sa pag-handle ng firearms, are these the members of the OSAA, are they trained? And then number three, ano-ano ho bang qualifications dito mga members ng USAA natin? Meron bang training ang members ng USAA kung paano mag-handle ng isang problema, isang situation, and do they understand the meaning of rules of engagement?
0: Panukala ni Senate Minority Leader Tito Soto mag-imbestiga ang Committee of the Whole na binubuo ng lahat ng mga senador.
3: It is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. With the chamber itself is affected, the institution is threatened.
0: Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.
4: Pwede daw bang mag-attend, lalahok via video ang Senator Ronald Bato de la Rosa na remotely kung ito po matutuloy itong trial dito pa rin sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Hopefully masagot ng balitang ito.
5: Wala sa Senado. Isinusulong ng ilang kaalyado na payagan si Senador Bato de la Rosa na makalahok sa impeachment trial at makaboto sa pamagitan ng video conference. Nakatutok si Chino Gaston.
6: Sa kanyang pagsipot para ibotong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano at kalaunay pag-alis sa Senado, at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, may mga nagtatanong kung posible kayang makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede aniya itong questionin sa Korte Suprema.
7: Technically po, pwedeng mag-adopt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing.
6: Sa ngayon kasi, ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaring mag-convene o mag-sesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula nang magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa makalahok sa mga aktibidad ng Senado.
3: This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting Senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution.
6: Sabi ng isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ang rules ng impeachment court para payagan ng pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative Gerville Luistro na uupo ring impeachment prosecutor.
8: My personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount. Because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented.
6: At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado bago umupo bilang Senator Judge.
9: And hindi to oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty.
10: Dapat mag-participate siya sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita na lang siya sa butuhan. Kailangan mag-participate siya because he took an oath, he will be taking an oath as a judge. So kailangan may active participation and he should disclose his whereabouts.
6: Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento, maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may ku-question nito sa Korte Suprema. Chino Gaston nakatutok, 24 oras.
11: At para naman sa ating Winnipeg weather forecast at mga current conditions, currently dito sa Winnipeg, nasa 5 degrees tayo at mainly sunny skies. Plus 18 ngayong araw po ng Miyerkules, meron tayo mainly sunny skies. 10 degrees naman tonight at pinakamababang temperatura with 60% chance of showers. Otherwise po, partly cloudy, becoming cloudy near midnight. Thursday, tomorrow, meron pa rin tayong mga pag-ulap at 60% chance of showers with 20 degrees naman sa pinakamataas. And then Friday, meron tayong sunny skies and a high of 19. Sa Saturday, 21 with the mix of sun and cloud, 24 and sunny on Sunday. Tapos sa Lunes, 32 with a mix of sun and cloud. Kasalukuyan sa Winnipeg, maaraw po and plus 5. Good morning!
12: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's multilingual radio station.

0: Para sa ating anniversary lovebirds dyan, dito Dante, dito Melly Blanco. Happy anniversary po. There's your song. We got 8:18 in the morning. A lot of more stuff to talk about dito sa ating Good Morning Philippines. I'm Chester Pangan.
1: Doda Natividad Arenas ang abang lingkod po ninyo. Good morning, Chester. Happy Wednesday. Sa mga friends natin na may mga, alam mo na yung mga teenagers, mga anak na pwede na magtrabaho. I think this is also applicable kahit hindi sila kabataan, pero yung sinasabi nila nitong Canadian Federation of Independent Business, alam mo yung sinasabi nilang isa sa mga reasons kung bakit nahihirapan maghanap ng trabaho yung iba, kasi raw mismatched yung paraan ng paghahanap ng trabaho at ng mga recruitment method na in-expect ng mga employers dito sa Canada. Yan ay ayon sa bagong survey ng Canadian Federation of Independent Business or CFIB, kung saan lumabas sa datos na 73% daw ng mga kabataang naghahanap ng trabaho ay gumagamit ng mga online job boards, habang 62% naman ng mga small business employers, mas gusto ba nila yung walk-in? Yung mga personal connections na ganyan at network sa pag-hire kesa sa mga online platforms. Sa gitna nito, nananatiling mataas raw ang youth unemployment sa Canada. Kaya meron tayong mga kakilala. As in months, more than months, naghahanap sila. The whole summer, hindi pa rin sila nakakahanap ng trabaho. Ayon sa Statistics Canada, umaabot sa 14.3% ang unemployment rate ng mga edad 15 to 24 nitong month of April, matapos tumaas ng 0.5 percent point. Noong last year, September, umaabot raw ito sa 14.6% na pinakamataas sa loob ng 15 years. Kumpara sa pandemic period, pinakita rin ng ulat na iba-iba ang hiring strategies depende sa industry, kung saan mas gumagamit raw ng online job boards at internship program ang mga professional services, habang mas umaasa daw sa walk-in at social media ang mga retail at hospitality sector. Ayon sa survey, karamihan sa mga employers, mas pinahahalagahan ang skills tulad ng positive attitude, motivation, professionalism at communication skills kumpara sa grade at credentials o mga experience o educational background.
0: Pero may gauge yan kung di nila may experience. Mm. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Usually kasi yung paper mo na ibibigay, yung CV mo, dun ka lang unang makakilala, tapos hindi pa babasahin.
1: Yeah, totoo.
0: Mahirap ngayon, sa totoo lang.
1: Tsaka yung sinasabi rito na just madalas ay nagbe-base rin sila sa yung kung paano kanila, yung dating mo ba ng attitude mo sa trabaho, yung disiplina mo, kahit na nga ang taas-taas ng mga, yung certificate mo or something, yung mga ganyan. Pero pag nakita naman nila, ay ito, hindi ito tatagal sa trabaho.
0: Yung
1: konting challenge, ano na to, magkukwit to. O kaya ito, reklamador to, masyadong
0: pwede.
1: Nega. Diba?
0: Pwede, yeah. Sinabi mo pa, nako. Dito sa Winnipeg, isang mission para pangalanan po muli itong park space dito sa harap ng isang Winnipeg concert venue to honor a pivotal figure in Manitoba's music industry na clear na po a hurdle at City Hall. Yung motion na i-rename yung Odeon Park, yung parang parke dito sa harap ng Burton Cummings Theater, gagawin na siyang Kevin Walters Plaza, ay unanimously approved naman kahapon by the city's executive policy committee. Councilor Evan Duncan and Charles Wood Tuxedo Westwood introduced the motion to honor Walters, longtime music promoter na pumanaw na po noong 2014. Very deeply Winnipeg siya. Local artist and the power of live performance to bring people together. That's Kevin Walters, sabi ni Duncan sa isang statement. I've heard from countless residents, artists, and industry leaders across our city who were impacted by Kevin's profound generosity and vision. Ayon sa Manitoba Music, tumulong si Walters din sa run ng 2006 Grey Cup Festival and helped bring the Juno Awards to Winnipeg twice. He was also involved in several other music festivals at events dito sa city. Walters was on the board of the Manitoba Music at the time of his passing. The motion will still need a final approval naman mula sa Winnipeg City Council before yung renaming ay magte-take effect. Ako sana, alam mo yung parang sa mga parangal na ganyan, alam mo yung magagawa nila, pag buhay pa yung tao, Na, alam yung deep yung sa pagka-post ni Humus na parang...
1: Yeah, naalala ko.
0: I mean, it's good. It's a great gesture. Pero para ma-experience nila.
1: Naalala mo yung sa atin sa parang, I don't know kung sa Libis ng Nayon niya, meron na rin sila mga parang ginaya yung Hollywood stars ba? Na kahit buhay yung mga celebrities, meron na sila.
0: May mga stars.
1: Yeah, ginagawa na nila yan sa atin sa Philippines.
0: Anyway, tuloy-tuloy tayo at 8:24 in the morning. Keep on listening sa ating GMP. Nag-aharap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kamabayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
2: Ipinababa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
3: Mas mababa pa kaysa dati.
2: Tignan mo to, may mga piling produkto ng San Pellegrino na 330ml x 6 halagang $5.99 lamang.
3: Oh, mas mura yan kaysa...
2: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
3: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
4: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
5: Wholesale Club. Whole lot of value.
6: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
7: Magre-relax sana sa lake. Pero kung walang Toyota Tundra, ang ingay. But when you get a Tundra sa inyong local Toyota dealer, you can take advantage of towing capacity na hanggang 11,000 pounds para makahanap ng lugar na mas tahimik. Take advantage of Red Tag Days. On now, lease a 2026 Tundra 4x4 Double Cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.79% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Happy Wednesday po. Mainly sunny na dito sa Winnipeg at 5 degrees. Sana po ma-enjoy ninyo ang inyong beautiful day with a high of 18. Partly cloudy tonight with chance of showers and a low of 10. Kasalukuyan sa Winnipeg, 5 degrees at ang ganda na po ng sikat ng araw. Ano po mga plano nyo today? Doon sa mga naghahatid ng mga bata sa school, good morning! And thank you for keeping us in the background.

0: Narito na ang 23 taon ng Doors Open Winnipeg. Sumama sa libreng citywide public event sa May 30 at 31. Bisitahin ang doorsopenwinnipeg.ca.
1: When you're running on empty, it's tempting to reach for things that don't ultimately satisfy. On the next Focus on the Family, licensed counselor Deborah Folletta gives you ways to actually fill up physically, emotionally, and spiritually. Through the life and patterns of Jesus, you'll discover ways to truly rest like never before. Next time on Focus on the Family with Jim Daly.
2: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
3: Pag long weekend na walang Toyota Prius plug-in hybrid, ang daming pit stops. But when you get a Prius plug-in hybrid ngayong red tag days, tuloy-tuloy lang up to an estimated combined range na hanggang 962 kilometers. Unplug and unwind. Take advantage of red tag days on now. Get a $5,000 lease incentive plus up to $2,500 federal rebate for eligible customers on select 2026 Prius plug-in hybrid models. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
4: CKJS Radio Station, the best.
5: Oras na pa para ito, doon na natin lahat ng pwedeng ibalita mula sa Pilipinas sa mga oras na ito. Mula sa 31, lima na lang po ang complainant ng aktibong dumadalo sa mga pagdinig ng korte kagunay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Si Michael Dilizo may report.
6: Iniharap ng ilan sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero ang pera na umano'y ibinigay sa kanila ng abogado ni Atong Ang. Ito umano ang laman ng brown envelope bilang pamasahe at para umano sa abala matapos makipagpulong sila sa abogado ni Ang sa magkakahiwalay na petsa kamakailan. Anila, 20 mil kada kinsenas at katapusan ang alok sa kanila para huwag nang dumalo sa mga pagdinig.
7: May nabot siya under the table na sombre pero hindi na niya pinabuksan. Ang sabi, tabi ko na lang sa bag ko. Then nung buksan ko yung pagdating sa bahay, nakita ko may lamang pera.
8: Kinukumbinsi po kami na yun nga, wag nang umattend. Bibigyan kami ng pangpasyal-pasyal. Parang ang gusto niya po kasing palabasin ay itigil na namin yung laban dito sa missing sabungero.
6: Ang umano'y panunuhol ang nakikita nilang dahilan kung bakit sa 31 complainant, lima na lang ang aktibo. Halimbawa sa korte sa Santa Cruz, Laguna, sina Santos, Hapag at Loyola na lang umano ang dumadalo sa mga pagdinig. Nagpupuyo sa galit ang ilan sa mga kaanak ng mga naiwang lumalaban.
8: Oh, sasabihin niyo sa amin, choice na namin to. Pero we are seeking justice. Pinapahina niyo yung kaso natin. Pero... Namatayan din kayo, di ba? Hindi po kami magpapabayad. Hindi may pagpapalit ang buhay ng anak ko.
6: Samantala, naghain sila ng kasong administratibo sa National Police Commission laban sa tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group na si Lieutenant na Dame Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden sa Custodial Center sa Camp Crame. Sila ang itinuturo ni Loyola na kabilang sa mga umano'y nag-ayos ng sikretong pulong ng mga pamilya sa 13 pulis na akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa PNP, titingnan nito ang sumbong ng mga kaanak at susuportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM laban sa dalawang inaakusang pulis.
9: It is safe to assume this would be grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer if ever. Ibistigan ito ng ating imis.
10: We welcome this significant development with regards to the reasons, among others, why some of the complainants, the immediate families who acted as complainant in this particular case in meeting sabungeros, failed or intended not to attend court hearing.
6: Hindi pa sumasagot ang mga inaakusang pulis sa hiling ng ABS-CBN News na magkomento. Wala ring sagot ang kampo ni Ang sa akusasyong panunuhol. Michael Dilizo, ABS-CBN News.
5: Samantala naman, ipinakitang video ng PNP, DOJ at DILG, spliced, o ano, talagang ginagamit pa pala yung term na spliced, na yung pinagputol-putol. Ayon dito kay Aplaska. Ano ibig sabihin ito? Pakinggan.
11: Nanindigan ang suspendidong acting sergeant at arms ng Senado na sila'y inatake noong 13 ng Mayo. Naging emosyonal naman si Senator Pia Cayetano nang ilahad ang nangyari sa kanila nang magkaputukan sa Senado. At live mula sa Senate, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang basihan ni retired Police Major General Mau Aplasca para igiit pa na under attack ang Senado?
12: Karen, tama yan. Sinabi nga ni suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na patutunayan nila na talagang under attack ang Senado noong May 13, pero hindi pa siya nagbigay ng detalye tungkol dyan. Samantala, naglabas ang Malacanang ng CCTV footage kung saan kita si Senador Ronald Bato de la Rosa noong siya ay umalis sa Senado noong May 14 kasama si Senador Robin Hood Padilla. Hindi natitinag ang suspendidong acting sergeant at arms ng Senado na si retired Police Major General Mau Aplasca sa pag-iit na inatake ang Senado noong Miyerkules, May 13. Taliwas ito sa inanunsyo ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police sa Malacanang nitong Martes na lahat umano ng ebidensya ay ipinapakita na hindi under attack ang Senado.
13: It's their own version, but officially the Senate will. We'll answer all of these questions, but I have no authority. The Senate President.
12: Pero you maintain, sir. You maintain that you were under attack. The Senate was under attack.
13: You saw the videos.
12: So you maintain, pinaninindigan
13: niyo
12: yan, sir.
13: Sir, excuse me.
12: Sir. Sabi pa ni Aplasca, spliced o pinutol ang mga ipinakitang video.
13: We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
14: What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying?
13: Sabi nila, walang atak. But soon, we will all...
12: Pero ano yung nawala? Ano yung
13: isolized?
12: We'll show you.
13: Okay.
12: Thank you,
13: Papa. Ikaw na kami ng panahon.
12: Pinabulaanan din ni Aplasca ang pahayag ng DILG at PNP na tatlong beses siyang nagpaputok ng warning shot. Anya, isang warning shot lang ito. Hindi pa humarap sa PNP CIDG si Aplasca. Pinayuhan umano siya ng kanilang abogado na humingi ng extension dahil hindi pa sila handa. Tinalakay rin sa session ngayong Miyerkules ng hapon ang nangyaring barilan.
15: Halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari.
12: Binatikos ni Senador Pia Cayetano ang pahayag ni Ontiveros at naging emosyonal.
16: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin.
12: Paglilinaw ni Ontiveros,
15: it feels now as though walang nangyari. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
17: Thank you for that.
15: Our grief as senators is valid, but our mandate requires action.
17: So,
12: si Senador Erwin Tulfo ipinaliwanag na walang kinalaman ang mga minority senator sa insidente, taliwas sa kumakalat na mga alegasyon.
18: Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence.
12: Samantala, inilabas ng Malacañang ang CCTV footage na nagpapakitang umalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Sa isang kuha, makikita si Senador Robin Hood Padilla na naglalakad bandang alas 2:30 ng madaling araw. Sinundan siya ng isang babae at ni de la Rosa na nakakap at jacket. Matapos ng isang minuto, nakita si Padilla sa parking ng Senado kasunod si de la Rosa at ang babae. Sumakay sila sa puting sasakyan ni Padilla na agad ding umalis ng Senado. Kabilang ang mga CCTV footage na ito sa ebidensyang isinumite ng PNP sa Department of Justice. Ayon sa DOJ, ibang paraan ang kanilang ginagamit sa paghahain ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa kumpara sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
17: While we do recognize na valid yung warrant, that one thing is for sure, the government exercised restraint in effecting it.
12: Pero ang mga abogado ni de la Rosa nanindigan na hindi pwedeng ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas.
19: Suffice it to state that it may qualify even as kidnapping, no? Attempted kidnapping. Kasi nga po, hindi sumusunod po sa procedure natin dito sa Pilipinas. It has to be the Philippine court warrant of arrest that would bind Senator Bato de la Rosa.
12: Ayon sa isang source ng ABS-CBN News, sinabi ni de la Rosa na susuko siya kung ang ihahain sa kanya ay warrant of arrest mula sa korte sa Pilipinas, hindi ang warrant mula sa ICC.
20: Karen, naghain naman ng resolusyon si Senador Rafi Tulfo para hikayatin ang Office of the Sergeant at Arms o OSAA na sumailalim sa mga capacity building training program at bumuo ng operations manual. Samantala, dahil denied nga ang TRO, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian ay may basihan ang mga otoridad para arestuhin si Senador Ronald de la Rosa. Si Senador Robin Hood Padilla, ikinalungkot ang balita at si Senador Jinggoy Estaprada, sinabi na may legal remedies pa para kay de la Rosa. Karen?
21: Maraming salamat, Victoria Tulad.
5: Para naman po sa ating Winnipeg weather forecast at current conditions, narito si Donna.
22: Maraming salamat sa iyo, Chess. At syempre, bang karagdagang balita, ang tabayanan po sa ating afternoon pasada kasama si Lucille. 5 degrees sa Winnipeg, akit ang temperatura sa 18 degrees, tapos low of 10. Thursday, tomorrow, chance of showers, low of 10, high of 20. Friday, high of 19. Kasalukuyan sa Winnipeg, plus 5. Ating weather check atid sa atin ng Whispering Winds Golf Course.
23: Tarang maglaro sa Whispering Winds Golf Course. 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ng whisperingwinds.ca.
24: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
25: Pag long weekend camping na walang Tacoma, siksikan sa campsites. But when you get a Tacoma ngayong Red Tag Days, you can take advantage of its powerful i-Force engine and rugged capability para makahanap ka ng peace and quiet. Take advantage of Red Tag Days on now. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from $110 weekly for 60 months at 5.49% APR with $68.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
22: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
5: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
22: at one of the summer's biggest events at the X.
5: Listen to Good Morning Philippines
22: and Afternoon Pasada
5: for your chance to win a pair of tickets
22: and be part of the celebration.
5: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
22: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
5: with 92.7 FM CKJS.

0: the morning, Philippines.
1: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan ito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwala ang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.
2: Magre-relax sana sa lake, pero kung walang Toyota Tundra, ang ingay! But when you get a Tundra sa inyong local Toyota dealer, you can take advantage of towing capacity na hanggang 11,000 pounds para makahanap ng lugar na mas tahimik. Take advantage of Red Tag Days. On now, lease a 2026 Tundra 4x4 Double Cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.79% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampagan na!
1: Hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
2: Si Anton Vinzon, ha? Apelido pa lang eh, alam mo naman na sa pagiging anak ng veteran action star, minsan daw mahirap at ang daming kailangang i-prove. Pakinggan natin to.
3: Happy midweek, chikahan mga kapuso. Game face on na ang mga bibida sa upcoming sports drama series sa Afternoon Prime na Kamao. Dream come true ito para sa lead star na si Anton Vinzon, kaya kahit challenging ang role, imidigay niya ang lahat, lalo't katrabaho ang veteranong ama. Makichika kay Nelson Canas.
4: Bata pa lang si Anton Vinzon, iisa lang ang tanging pangarap niya, ang maging action star at leading man gaya ng amang si veteran action star Roy Vinzon. Tila na manifest agad yan ni Anton na hindi makapaniwalang nasungkit niya ang lead role sa upcoming Afternoon Prime series na Kamao, kung saan gaganap siya bilang makmak.
5: Gusto mo ba maging boxinger?
4: Kaya pinaghirapan niya ang paghahanda in mind, body, and spirit. Pero bukod sa challenges sa role, may isa siyang kailangan pang lampasan.
6: Was it hard living under the shadow of a famous father?
7: Para sa akin po, minsan mahirap, pero...
6: Ang dami mong kailangan i-prove.
7: Alam ng mga tao na veterano talaga si Papa sa pag-acting, pag-action. Eh, para sa akin, gusto ko talagang... malaman ng mga tao na ako si Anton Vinzon. Gusto kong makilala bilang ako. Kung paano siya umacting, kung paano siyang gumawa ng name sa industry. Basta I wanna be myself.
4: Pero ngayon, speaking of dreams, matagal nang natamasa ni Bruce Roland ang pangarap na ito. He is now set to conquer yet another dream, combining sports and being a businessman. Sa kasalukuyan, nagmamay-ari si Bruce ng isang 3,000 square meter sports complex, and he's finding the balance in juggling between showbiz at pagiging negosyante.
8: So I really believe na a business can work if you're really interested in it. It's all about balance. I believe na ang ginagawa ko talaga pagdating ko sa taping, it's my break from business. And when I'm at my business, it's my break from taping.
4: Gaganap naman si Bruce bilang Lance, ang misunderstood son sa serye. Siya ang magpapahirap sa buhay ni Makmak, sa loob at sa labas ng ring.
6: Kakapikunan ba kayo? Kasi minsan masakit yan talaga eh.
8: There was one instance in taping na tumama yung left hand ko sa ilong ni Anton. As in, gumanon talaga. Pero nakita ko yung reaction ni Anton. Mas lalo siyang nainis at nanggigil siya, which nakatulong din sa eksena. Yeah. Napag-usapan din namin yun na it's part of work. Yeah. And lalong-lalo na dito dahil boxing yung ginagawa namin eh. Grabe, nung my first time reading the first week of Kamao, na nagulat ako dun. Ang dami agad na pangyayari, especially with Makmak. Na ang dami mga plot twists, ang dami mga magugulat ka talaga. And I'm very excited for the people to see this, which is almost May 25.
4: Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings!
2: Pagka pogi ka talaga, kailangan ganun ka magsalita. No? Medyo, alam yung pa-swabe ng
9: paano, konti. Paano swabe ba magsalita?
2: Yung parang ganito, ask me something. Tanungin mo ako ng something.
9: Kamusta naman ang mga mga projects mo lately?
2: You know what, Donna? It's quite intimidating pag minsan kasi like yung workflow and yung overflowing yung mga, alam mo naman, busy-busyhan.
9: Ay, ay, ay, ay.
2: But at the same time, yeah,
9: diba? Ah, yes.
2: You know, I just go with the challenges of everyday living.
9: Yeah, parang naka-braces ka pa niya, no?
2: At the end, yeah, parang naka-brace. Yung at the end, kasi at the end of the day, yung parang ano pa rin eh, like I feel so blessed na, alam mo yun, na meron pa rin mga blessings na dumarating sa career ko.
9: Yahoy, mahipan ka ng hangin.
2: Ganyan magsalita yung mga
9: pogi. Yes, correct, correct. Parang lakas makabata.
2: Kaya kailangan pala ganyan ako magsalita.
9: Ay nako, sige na nga, mamayang hapon po. Don't forget, samahan naman ating kaibigang Lucille, 3 to 7pm, ang Afternoon Pasada.
2: Ay, sa araw po ng May 20, Restoration of Independence Day sa East Timor. National Day nila sa Cameroon. National Be a Millionaire Day ngayon. National Pick Strawberries Day. Masyado pa malamig, wala pa strawberries na. National Rescue Dog Day at saka National Quiche Lorraine Day ngayon.
9: And thank you doon sa mga nagsabi sa atin na medyo nagkakaroon tayo ng technical concerns sa ating online streaming.
2: Hindi pa tayo marunig online, yes.
9: Yeah, but hopefully po mamaya ay maayos na ito.
2: Yeah, pagdating na ng Radyo Damal. Si Maya Angelou nagsabi, when someone shows you who they are, believe them the first time. I'm Chester Pangan, wishing you peace, love, and joy.
9: Thanks for joining us. Enjoy the rest of your day. Ako po si Donna Natividad Arenas. Mabuhay ang lahing kayumanggi. Bye-bye!

Hello mga kaibigan, mabuhay and welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Isang masayang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat. Kumusta? It's May 20, 2026. Maraming salamat sa inyong pakikinig san man kayo naroroon ngayon at naaabot ng ating programa. Nangangalahati na tayo kaagad sa ating working week, school week, kaya feeling mas bibilis yung pagdaan ng mga araw at bukas makalawa weekend na ulit. Ang saya! Sumama sa biyahe ng ating Afternoon Pasada hanggang maming alas 7 at masisiyahan sa magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon, gayon din ang may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad na lamang sa Thailand, babaguhin yung kanilang batas kaugnay ng mga visa-free stay ng mga bisita. At sa ilalim ng bagong framework, ibabalik ng gobyerno yung pag-limit ng visa-free stay sa 30 araw habang paiikliin yung permiso para sa mga mamamayan na ilang bansa sa 15 araw lamang. Sa Pilipinas, ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang hiling na temporary restraining order ni Senador Bato de la Rosa. Layon sana nitong TRO na pigilan ang mga ahensya ng pamahalaan na nais arestuhin ang senador sa gitna ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa ating balitang kalusugan tungkol sa sobra o kulang na tulog, pareho raw makakapagpabilis ng pagtanda ng utak, puso at baga. Abangan ang detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. At nako, mamimigay ulit tayo ng pair of admission tickets para sa masayang Filipino Night at the X on June 18th. Kaya huwag bibitiw at tutok lamang. Magandang hapon!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang hiling na temporary restraining order ni Senador Bato de la Rosa. Layunin nitong TRO na pigilan ang mga ahensya ng pamahalaan na nais arestuhin ang senador sa gitna ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ang report mula kay Adrian Ayalin.
1: Layon ng hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang mga law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government sa pag-aresto sa kanya. Ngayon, dahil tinanggihan ang paglabas ng TRO, pati hiling na status quo ante order, masasabing walang pumipigil, walang balakid o walang hadlang mula sa Korte Suprema para sa pag-aresto kay De La Rosa at paglilipat sa kanya sa International Criminal Court. Sa hiling kasi ni De La Rosa na TRO, bukod sa pagtutol niya sa pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC para sa mga kasong crimes against humanity, humingi rin siya na pigilan ang rendition o pagsuko sa kanya sa The Netherlands. Ang naging botohan ng Korte Suprema sa kanilang special session ngayong umaga, siyam kontra sa paglalabas ng TRO, 5 pabor at 1 ay maaring nag-abstain, nakalive o hindi lumahok. Hindi pinangalanan ng korte kung sino sa mga maestrado ang bumoto ng pabor o hindi o nag-abstain. Pero sinabi nitong sa Lunes ay isa sa publiko nito ang buong resolusyon pati ang mga opinyong sumusuporta at tumututol dito. Bukod sa hiling na TRO, maraming legal na issue na inihain si De La Rosa sa Korte Suprema tulad ng constitutionality ng ICC arrest warrant at jurisdiction ng ICC, habeas corpus at iba pa. Pero ayon sa Korte Suprema, ang dinesisyonan lang muna ay ang hiling para sa interim relief tulad ng TRO at ang mga main issue ay re-resolbahin pa ng Korte. Nanindigan naman ang palasyo na valid ang arrest warrant laban kay De La Rosa.
2: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
1: Samantala, ayon sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, nirerespeto nila ang pasya ng Korte Suprema at pinanghahawakan nila na hindi pa nito sakop ang merito ng kaso at hindi pa ito ang pinal na desisyon. Maghahain din sila ng motion for reconsideration at handang gamitin ang iba pang legal na remedyo para sa kanilang kliyente.
3: Alvin, hinihintay pa.
0: Samantala, i-recommend raw ng PNP Criminal and Detection Group ang pagsasampa ng reklamo laban sa suspindidong Senate Sergeant at Arms at dalawa niyang tauhan kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Ang detalye ng report mula kay Karen De Guzman.
4: Ilang minuto bago mangyari ang putukan sa Senado noong May 13, nakuha na ng video si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na tinipon ng mga security personnel sa loob ng Senado. Inutusan umano ni Aplasca ang grupo na mag-lock and load dahil may aarestuhin umano sila sa labas ng Senado.
5: If you will see dito, parang yung mindset, parang may bias ka na may inkwentrong mangyayari. Itong situation na to, started here, na pwede sanang tumawag ka muna sa kasama na. What is happening from the other side?
4: Nakumpirma sa CCTV na wala sa loob kundi nasa labas ng gusali ng Senado ang dalawang tauhan ng NBI na nagbabantay noon sa may GSIS. Nakitang pinaputukan sila ng baril ni Aplasca at ng dalawa pang tauhan ng OSAA. Hindi naman nakipagsagupa sa OSAA ang mga ahente ng NBI, taliwas sa pahayag na may nangyaring pag-atake sa Senado.
5: We call this one panic firing.

0: Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot. Even sa Police Operational Procedure sa Philippine National Police, hindi po kami inaalaw na magkaroon ng warning shot.
1: Dahil dito, irerekomenda nila ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ laban kay Aplasca at dalawa niyang tauhan. Plano rin ng NBI na sampahan ng reklamo si Aplasca.
0: We will be transmitting our findings sa Department of Justice po. It is up to the Department of Justice to reassess po yung ano namin, yung findings namin. May mga ongoing investigation pa po kasi kami. Kasama sa investigation namin is who fed General Aplasca the wrong information.
2: We have to consult yung legal namin, tapos we consult also the DOJ kung ano po yung magandang action doon po sa nangyari niyan based on the evidence gathered. This is a redemption to me, no? Invalidated my position since day one. Very consistent po na wala talaga po kaming ginawang ganun.
1: Samantala, hindi naman sumipod sa sampina ng CIDG si Aplasca nitong Martes. Tanging ang kanyang abogado lang ang humarap na nagsuko ng kanyang baril para isa ilalim sa ballistic examination. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Sa iba pa nating balita, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Quezon City ang isang flood project doon at nangako ang Pangulo sa mga residente na mababawasan na ang pagbaha sa kanilang lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng DPWH sa iba pang ahensya para mapanagot ang iba pang sangkot sa flood control scandal. Ang report mula kay Jervis Manahan.
4: Personal na sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ginagawang flood control project malapit sa Araneta Avenue sa Quezon City. Gusto niya kasing tiyakin na hindi na mauulit ang malalakang pagbaha sa paligid nito. Lalo't konting ulan lang, inaabot na ng tubig ang mga bahay doon. Kasama sa mga ininspeksyon ng Pangulo ang desiltation para palalimin pa ang ilog at ang paggawa ng pumping station.
5: Parang ito yung ano, yung nangyayari doon sa mga coastal area, na kahit na binubomba natin yung tubig kung high tide, wala rin pupuntaan. Ganon din, pagka yung ilog ay napuno.
4: Humarap ang Pangulo sa mga pamilyang nakatira sa paligid ng ilog at nangakong mababawasan na ang pagbaha roon.
5: Maghuhukay pa sila ng mga
6: isang metro
5: pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila dun sa lupa, isang metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo'y nasa tagulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
4: Isa lang ito sa mga proyekto para mapigilan ng pagbaha.
7: Sabi ng DPWH, nitong mga nakaraang pag-ulan ay nakita na nila ang epekto ng flood control project dito sa Quezon City dahil hindi na masyado tumaas ang baha. Umaasa ang mga residente na sa dagating na tag-ulan, hindi na nila kakailanganin pang lumikas o kaya naman ay umakyat sa kanilang mga bubong.
4: Kwento ng mga residente ng barangay Damayang Lagi na sanay na sila na umaabot sa mahigit 5 talampakan ng baha kapag malakas ang ulan.
8: Konting balang lagpas bubong na po yun. Nasa bubong po kami ng jeep. Wala pong kain-kain yun. Sana po, umaasa po kami na hindi na po kami bahain ng ganun ka-grabe. Masayang-masaya po kami. Sana ma-actionan po ito.
9: Pagka talaga yung uhos ng ulan malakas, dito hindi na madaanan talaga. Napakahirap. Nagkakaroon kami ng pag-asa na baka hindi na dito bumaha.
4: Mag-iisang taon na mula na isiwalat mismo ng Pangulo ang flood control scandal sa kanyang 2025 State of the Nation address o SONA. Ayon sa DPWH, patuloy ang pakikipagtulungan nila sa DOJ at Ombudsman para mapanagot ang iba pang opisyal na sangkot sa flood control scandal.
10: Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng Ombudsman tsaka ng DOJ. Nakita nyo na naman, no, itong mga nakaraan, dahan-dahan nagagabas na ng DOJ at ni Ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy ang cooperation natin doon.
4: Walang ibinigay na pangalan si Dizon kung sino ang susunod na makakasuhan dahil ipinauubayan na umano niya ito sa ibang ahensya ng pamahalaan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.

0: Magandang hapon mga kaibigan sa ating balitang kalusugan tungkol sa sobra o di kaya ay kulang na tulog, parehong makakapagpabilis ng pagtanda ng utak, puso at baga. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
1: The Great Gas Giveaway sa Super Lube Auto Centers. Mag-oil change bago mag-June 29 at maaring manalo ng isang Petro Canada gas card worth up to $1,000. See Super Lube for details.
0: Ang kalidad ng tulog ay kasing essential ng pagkain at tubig para mabuhay. Ayon sa National Institutes of Health, pero gaano raw bang oras talagang tulog ang tunay nating kailangan? Isinasuggest sa bagong research na getting either too much sleep or too little sleep, particularly sa mid and later life, ay iniugnay sa mas mabilis na pagtanda ng halos lahat ng organ system sa katawan. Nakapaloob sa pag-aaral na ipinalabas sa Nature Journal kamakailan na ang pagitan ng 6.4 at 7.8 hours of sleep a night ay associated sa malusog na pagtanda, mas mababang panganib na magkasakit, at nagpapahaba ng buhay. Any more or any less ay associated sa mataas na panganib na magkasakit at mamatay. Nakita rin ng mga researchers na parehong ang maikli at mahabang tulog ay associated sa brain and body health issues. Kapag kulang ang tulog, iniugnay ito sa depressive episodes at anxiety, gayon din sa obesity, type 2 diabetes, hypertension, ischemic heart disease, at heart arrhythmias or irregular heartbeat. Ang short and long sleep ay parehong iniuugnay sa chronic obstructive pulmonary disease, asthma, gastritis at gastroesophageal reflux. Ang sobra naman o mahabang tulog ay lumalabas na malaki ang neuropsychiatric effects at maaaring hudyat ng underlying latent disease. So paano ka magkakaroon ng maayos at sapat na pagtulog sa gabi? Optimum sleep involves proper management of medical conditions, psychiatric conditions, and environmental stressors, ayon sa mga researchers. Generally, ang isang consistent wake time to consistently align your circadian rhythm at magsagawa ng good sleep hygiene sa gabi at isang wind-down period bago matulog ang mga key steps tulad ng pag-iwas sa light exposure. Hindi pagkain ng late o pag-inom ng late, overly intensive exercise, at suboptimal treatment ng medical psychiatric conditions na pawang makakakontribute sa maikling pagtulog dahil either madedelay ang inyong pagtulog or madedisrupt ang inyong normal sleep progression. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
2: Superlube wants to fuel your summer fun with the Great Gas Giveaway. Come in for an oil change before June 29th.
3: And you'll get a $10 Petro Canada gas card.
2: Plus, you'll be entered to win one of four $250 gas cards.
3: Drawn every Monday in June.
2: You could even win the grand prize.
3: That includes a $1,000 gas card.
2: Summer begins with the Great Gas Giveaway.
4: Only available at Superlube Auto Centers.
3: Check out our new location at 510 Provence.
5: Thanks, I will.

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon, ganap na alas 3:31. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Nag-tie ang Manitoba para sa pinakamataas na highest inflation rate sa Canada sa nakalipas na taon. At ang tumataas na presyo ng pagkain ang kabilang sa mga dahilan kung bakit. Ang overall inflation ay tumaas ng 4.3% sa Manitoba at Nova Scotia during the same period ayon sa latest Consumer Price Index data mula sa Statistics Canada. Ito ay kumpara sa Canada-wide inflation rates na tumaas ng 2.8% due in part sa giyera sa Iran na nagpapataas sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ipinapakita sa StatsCan data na ang Manitoba ang nagkaroon ng pinakamataas na food inflation increase sa lahat ng probinsya pagitan ng April 2025 at April 2026 na umabot sa 4.9%. Malaki rin ang papel ng property taxes sa pagtaas ng rate na tumaas sa Manitoba ng mahigit 19%. Ito'y halos doble ng ikalawa na British Columbia na mayroong 8.5% increase. Sa isang breakdown ng presyo ng pagkain, ipinapakita na ang Manitoba ang nanguna sa may pinakamahal na pagkaing binibili sa mga tindahan. Gayon din ang prutas, packaged fruits and nuts na pare-parehong tumaas. Ang inflation rates ay ikalawang pinakamataas sa Manitoba pagdating sa presyo ng isda at iba pang marine products. Ang presyo ng karne, tumalon rin ang presyo sa Manitoba although hindi raw kasing taas sa ibang probinsya. Samantala, iba pang sektor bukod sa groceries na nararamdaman ng mga Manitobans ang sobrang taas ng presyo kumpara sa iba pang lugar sa Canada, ang presyo ng damit at footwear. Ang mga Manitobans ay gumasta ng 3.4% more para sa mga items na ito noong isang buwan kumpara noong April 2025 na siyang ikalawang highest increase sa Canada. Tumaas rin ang singil sa kuryente sa Manitoba na ika-apat na highest sa Canada. Gayun din ang cost ng health and personal care goods tulad ng health care goods, dental and eye care services na pinakamataas sa Manitoba at 5.2%. Ang presyo ng alcohol, tobacco at cannabis tumaas ng 2.6% sa Manitoba na siya ring pinakamataas sa buong bansa. Samantala, arestado ang 33 katao at mahigit $37.2 million na halaga ng cocaine, meth at fentanyl ang nakumpiska sa tinatawag ng mga pulis na pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng Manitoba. Kabilang sa mga inaresto ay mga taong associated sa upper echelon ng mga organized crime sa Canada, kabilang sa Hells Angels, Wolfpack Alliance at Mexican cartel ayon sa mga pulis. Sa kabuuan, sila ay pawang kinasuhan ng 174 na criminal offenses kaugnay sa drug trafficking, proceeds of crime and conspiracy, at iba pa ayon sa Winnipeg Police. Nakakumpiska ang mga investigador ng 14 na baril, approximately $825,000 in cash, at 1.35 million na illegal na sigarilyo. Sa kabuuan, mahigit 525 kilos ng controlled substances ang nakumpiska na ang majority ay nakumpiska sa Winnipeg noong isang buwan at yung iba naman ay before that ayon sa mga pulis. Ilan naman sa mga illegal drugs ay nakumpiska sa Vaughan, Ontario. Ang Interprovincial Investigation na pinangalan ng Project Puma ay unang inulunsad noong May 2024 para targetin ang isang organized network ng mga tao na nag-i-import ng malaking quantities ng drugs papasok ng Winnipeg. Ayon sa mga pulis, ang mga drogang ito ay dinidistribute sa buong Manitoba at pumapasok rin sa Northwestern Ontario.
1: Accident Pasada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
0: Ibang balita naman, a little bit lighter, hinihiling po ng Manitoba ang feedback ng publiko sa kung panahon na nga bang tapusin ang pagpapalit ng orasan ng 2 beses kada taon. Ako, agree ako dito. Palitan na natin, wag na. Opisyal na inilunsad ng probinsya ngayong Miyerkules ang isang survey na nagtatanong sa mga Manitobans kung nais niyo raw bang tapusin ang seasonal time changes. Sa ngayon kasi, binabago ng Manitoba ang orasan 1 hour forward para sa daylight saving time tuwing Marso at bumabalik ng isang oras tuwing November para naman sa standard time. Ang Alberta, British Columbia at Northwest Territories ay pawang nag-anunsyo ng kanilang plano na ihinto ang pagbabago ng mga orasan, habang ang Saskatchewan at Yukon matagal nang inihinto ang seasonal time changes. Nakapaloob rin sa survey ang isang report hinggil sa epekto sa kalusugan ng pagbabago ng orasan. Makikita ang survey sa website ng provincial government sa engagemb.ca/time-change. At yan ang ating mga balita dito sa Manitoba. Alamin natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 3:37 ng hapon. Sa kasalukuyan ay partly cloudy, 17 degrees. Mamayang gabi ay maulap, ingat po, may tsansa ng pag-ulan at panganib rin ng thunderstorm. Malakas rin po ang hangin, bababa ang temperatura sa 10. Bukas araw ng Huwebes, mix of sun and cloud with a 30% chance ng pag-ulan sa umaga at hapon. Mahangin tomorrow, gusting up to 50 kilometers per hour. Temperatura aabot hanggang 22 degrees. Sa kasalukuyan, partly cloudy, 17 degrees sa Winnipeg.

0: Bigyang din ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
1: Magre-relax sana sa lake, pero kung walang Toyota Tundra, ang ingay! But when you get a Tundra sa inyong local Toyota dealer, you can take advantage of towing capacity na hanggang 11,000 pounds para makahanap ng lugar na mas tahimik. Take advantage of Red Tag Days. On now, lease a 2026 Tundra 4x4 Double Cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.79% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Today is May 20, 2026. Alam nyo ba ngayon na inaalala ang World Bee Day? Bubuyog. Araw po ng mga bubuyog ngayon. Ang United Nations ang nag-establish ng araw na ito para mag-raise ng awareness hinggil sa napakahalagang papel ng mga bees or bubuyog at mga pollinators sa ating global food supply at ecosystem. At alam nyo ba na para makagawa ng isang pound lang po ng honey or pulot, ang mga bubuyog ay kailangan pumunta sa roughly 2 milyong bulaklak at lumipad ng about 55,000 miles. Ang honey ay never nasisira. Alam nyo ba yon? Ang edible honey ay nakita na noon sa mga ancient Egyptian tombs dahil ang pulot ay tinatawag na natural medicine. Meron itong natural antimicrobial properties na maaring gamitin sa mga minor cuts at burns. It's World Bee Day today.

0: At ito na ang inyong cue to call sa mga gustong manalo ng pair of admission tickets sa ating masayang Filipino Night sa Red River X this coming June 18. Malapit na! Kung kayo ay hindi pa nananalo for the past 60 days ng anumang premyo dito sa CKJS, pwedeng-pwede po kayong tumawag 204-780-8181. It's gonna be a fun day, ano? So hopefully makasama po kayo. Tingnan natin sinong ating lucky caller ngayong hapon. Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon po.
0: Hi! Damang-dama ko yung excitement sa boses mo.
1: Yes po, kanina pa ako sumatawa.
0: Oh, talaga? Sino to?
1: Eugenia Magararo po.
0: Eugenia?
1: Yes po.
0: And what's your last name, sorry?
1: Magararo.
0: Magararo. Taga saan ang mga Magararo sa Philippines?
1: Cavite po.
0: Cavite, ayan. Kumusta ka naman, Eugenia? Ikaw ba ay nagtrabaho today?
1: Driving, going home na po.
0: Galing ka na sa work?
1: Yes po.
0: Oo, napagod ka?
1: Hindi po. Kinakabahan lang ngayon.
0: Nakakatuwa ka naman. You're super excited. Matanong lang kita, Eugenia. Ikaw ba ay may plano na for the summer?
1: One of the plans po is going to Red River.
0: Ayun.
1: Yes,
0: that's good.
1: For this.
0: At meron ka pang pwedeng isama kasi dalawa tong napanalunan mo.
1: Yes po.
0: Ayan. Baka may gusto ka batiin, Eugenia?
1: Hi po kay Raymond. Raymond John Magararo and lahat ng mga taga Cavite.
0: Ang dami nila.
1: Marami po sila.
0: I know, right? Okay, Eugenia, thank you so much for tuning in and please stay on the line. May kukunin ako impormasyon, ha?
1: Yes po, thank you.
0: You're welcome. Congratulations kay Eugenia Magararo, ang ating lucky winner today. Huwag mag-alala yung mga hindi pinalad manalo dahil tomorrow mamimigay ulit tayo hanggang Friday. And again, po pwede kayo magpunta sa aming website, ckjs.com, for your extra chance to win a pair of tickets para sa Filipino Night at the X on June 18.
2: Long weekend na walang Toyota Prius plug-in hybrid, ang daming pit stops. But when you get a Prius plug-in hybrid ngayong Red Tag Days, tuloy-tuloy lang up to an estimated combined range na hanggang 962 kilometers. Unplug and unwind. Take advantage of Red Tag Days on now. Get a $5,000 lease incentive plus up to $2,500 federal rebate for eligible customers on select 2026 Prius plug-in hybrid models. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: Pag-ikot Mundo, it's now 3:52 in the afternoon. Para sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon, a little bit cloudy outside pero okay naman ang temperatura kumpara kahapon, 17 degrees. Mamayang gabi, mainly cloudy, may chance ng umulan at magka-thunderstorm. Ingat po ah, malakas rin ang hangin, bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas, araw ng Huwebes, mix of sun and cloud, may chance rin umulan umaga at hapon at malakas rin ang pagbugso ng hangin. Temperatura aabot sa 22 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Biyernes, maaraw, high of 22. Sabado, mix of sun and cloud, high of 21. Pagsapit ng Linggo, maaraw and a high of 25 degrees. Mukhang finally, darating na rin ang summer. Sa kasalukuyan ay partly cloudy, 17 degrees sa Winnipeg.
1: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo.
0: Dalawang Russian warplanes ang paulit-ulit umano at mapanganib na humarang sa isang unarmed RAF spy plane habang lumilipad sa ibabaw ng Black Sea noong isang buwan ayon sa US Ministry of Defense. Isang Russian Su-35 fighter umano ang lumapit sa Rivet Joint Surveillance Aircraft na sa sobrang lapit ay na-trigger ang emergency systems at na-disable ang autopilot. Samantala, isang Su-27 jet ang anim na beses ring lumampas-lampas sa harapan ng RAF plane na mas lumapit ng anim na metro lamang mula sa nguso ng eroplano. Pinuri naman ni Defense Secretary John Healey ang anyay outstanding professionalism ng RAF crew during unacceptable Russian flybys na ayon sa Defense Ministry ay isang siyang pinakamapanganib na Russian action simula noong 2022 ng isang rogue pilot ang nagpatama ng missile sa isang rivet joint habang nasa Black Sea. Samantala, sinabi ng World Health Organization na aabutin pa ng hanggang 9 na buwan bago maging available ang isang bakuna laban sa particular species ng Ebola na kumakalat ngayon sa Africa. Dalawang possible candidate vaccines laban sa Bundibugyo species ang dinidevelop ngayon pero hindi pa sila dumadaan sa clinical trials ayon kay WHO Advisor Dr. Vassi Murthy. Sinabi naman ni WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na nakapagtala na ng 600 suspected cases ng Ebola at 139 na suspected deaths pero inaasahang tataas pa ang bilang given ang panahong kailangang ma-detect ang virus. Noong Linggo, nagdeklara ang WHO ng isang public health emergency of international concern bagamat hindi pa raw ito pandemic level. Sa iba pang balita, kinumpirma ng China na bibili ito ng 200 Boeing jets matapos magkita sina US President Donald Trump at kanyang Chinese counterpart na si Xi Jinping sa Beijing noong isang linggo. Sa ilalim ng kasunduan, ang US ay magpo-provide sa China ng supply guarantees para sa mga aircraft engine parts at components ayon sa Chinese Commerce Ministry ngayong araw. Magtutulungan rin anya ang dalawang bansa sa pagpapalawig ng tariffs truce na kanilang napagkasunduan noong Oktubre at hihiling ng pagbawa sa tariffs sa $30 billion or more sa mga produkto. Ang announcement ay habang nakikipagpulong naman si Xi kay Russian President Vladimir Putin ilang araw matapos ang pagbisita ni Trump.
2: ...92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall. Sponsored by Garden City Shopping Center. We're going up, up, up, it's our moment. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-Pop tracks. Throwbacks to fan-favorite idols and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7. Sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
3: Jim Gauthier Chevrolet, the cornerstone of the Gauthier Auto Group since 1980, provides the selection, price, and experience that customers crave each and every time. which is why everyone loves a Goche deal. Whether you're pre-ordering your dream vehicle from the factory, choosing from the many new Chevrolet or GM vehicles on the lot, picking up a pre-owned, or seeking maintenance, Jim Goche Chevrolet has been doing it right the first time for over 40 years. Jim Goche Chevrolet, still at 1400 McPhillips.
0: Tatlong minuto bago sumapit ng alas 4 ng hapon, tayo ay bibiyahin na patungo sa ating second hour. Kaya abangan mga balita mula Pilipinas ang inyong mapapakinggan ganap na alas 4 ng hapon. Hatid po sa atin ang Access Credit Union. At susundan naman niya ng apat na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Keep tuning in sa ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang maming alas 7. Magandang hapon!

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Axis Credit Union. Makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Axis Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang axiscu.ca.
2: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
3: Patay ang isang construction worker matapos tamaan ng steel cable mula sa nagkaaberyang crane sa isang bridge construction project sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sa video nakuha ng isang residente, nasa ibaba ng boom ang biktima at ginagabayan ng operator ng crane ng maganap ang insidente. Kita rin walang suot na personal o personal protective equipment o PPE ang biktima. Inaresto na ang crane operator na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang construction company na may hawak ng proyekto.
4: Patay ang dalawang piloto matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano sa Cabuyao, Tuba, Benguet ngayong Miyerkules ng umaga. Ayon sa nakapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Maria Cristina Basco, nagsasagawa ng navigation training flight ang SF-260 trainer aircraft na bumagsak bandang alas 10:30 ng umaga habang papuntang Baguio City. Kabilang ang nasabing eroplano sa 10 aircraft na lumipad mula sa Fernando Air Base sa Lipa City para sa naturang pagsasanay. Dagdag pa ni Basco, inimbisiga na ang saninang pagbagsak at nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan at sa pinakamalapit na airbase para sa kaukulang response operations.
5: Alas 10:40 Miyerkules ng umaga natanggap ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang summons na inilabas ng impeachment court ayon sa OVP. May kopya ring natanggap ang House of Representatives at sa kopyang ibinahagi sa media ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon, nakasaad na kasama sa ibinigay na dokumento ang Articles of Impeachment laban sa bise.
6: And so, yung pong usapin ng unexplained wealth, threats to the president, bribery at confidential funds misuse, formally tinatanong na po ng Senate Impeachment Court, no? Kung ano po yung posisyon ng pangalawang pangulo dito po sa mga charges po na ito.
5: Umaasa si Ridon na diretso nang sasagutin ng bise ang mga alegasyon sa Articles of Impeachment, di tulad aniya ng naging tugon ng kampo ni Duterte sa Kamara.
6: Our expectation now is they will still be raising jurisdictional and constitutional questions, which they actually did the last time, but also they will have to, they will probably answer point per point, no? Yung pong articles of impeachment already.
5: May hindi lalampas sa 10 calendar days para sumagot sa articles of impeachment ang kampo ng bise. Bibigyan naman ng 5 araw ang prosecution para tumugon sa magiging sagot ni Duterte. Umaasa ang kampo ng mga taga-usig ng Kamara na magsisimula ang paglilitis sa susunod na buwan.
7: Ang pre-trial po will start, if I'm not mistaken, after the days that were set by the Senate to comment and to respond. The defense team and as well as the prosecution panel.
5: Kanina muling nagpulong ang House Prosecution Team bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa paglilitis. Sabi ni Ridon, plano nilang unang ipresenta ang 4 na artikulo na nag-aakusa ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Susundan ito ng 2 artikulo na nag-aakusa ng di maipaliwanag na yaman. Unang artikulo, nakaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. At huling ipipresenta ang 3 artikulo kaugnay ng umano'y panunuhol ng ilang opisyal ng DepEd.
6: You only need to secure one conviction on one article to basically remove the vice president from office. Pero I think as we speak today, we are ready to present all of the grounds when we get the trial proper.
5: Kung papayagan ang online participation at voting ng senator judges sa impeachment trial, sabi ni Ridon posibleng tutulan ito ng prosekusyon dahil naniniwala silang mahalagang makita ng personal ng senator judges ang mga ebidensya. Pero kung mag-resign naman si Duterte, maaari pa rin bang ituloy ang paglilitis?
8: And I think emerging academic consensus na hindi po magtatapos yung trial pa nagsimula na. di mo pwede iwasan yung consequence ng disqualification just by resigning. Otherwise, na ano yung accountability, na circumvent yung accountability.
7: Pag ito ay siya po ay na-convict ng impeachment court, and these violations would render her unfit to serve not only as vice president, but even though position that is higher than the vice president.
5: Kinumpirma ni Redona kasama si Attorney Lorna Kapunan sa mga tumutulong sa kanila bilang private prosecutor. Pero nilinaw niyang voluntaryo ito at walang bayad.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
1: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee, at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ang mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa iyo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.

0: kid.
1: Do you guys listen to CKJS?
2: Yeah, yeah. We like the music and we learn Tagalog.
0: Keep listening to CKJS Radio.
3: Magbabahay-bahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meterreading.
4: Pag long weekend camping na walang Tacoma,

0: May 20th, 2026, welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Hopefully, so far, so good ang takbo ng inyong araw saan man kayo naroroon ngayon at naabot ng ating program. And ako ngayon ang inyong birthday. Aba, happy birthday sa inyo ngayong May 20th. And happy anniversary naman kung meron kayong mga special moments na inaalala today. At binabati natin ng happy, happy wedding anniversary si na Kuya Dante and Ate Melly Blanco. May you have many more happy and loving years to come. Maraming maraming salamat po for your friendship. And a happy, happy anniversary, Ate Melly, Kuya Dante Blanco. Alas 4.22 ng hapon, aba umakyat na sa 18 degrees ang ating temperatura at kahit pa nga maulap sa labas, okay na okay rin yan, 18 degrees. Mamayang gabi naman, mainly cloudy, mag-iingat lalo't magtatagal po kayo sa labas dahil may chance ang umulan, magkaroon rin ng thunderstorm at malakas sa pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas araw ng Huwebes, mix of sun and cloud, pakibao na inyong mga payong, may chance ring umulan umaga't hapon at mahangin din. Temperatura aabot sa 22 degrees. Extended forecast para sa Biyernes, maaraw high of 22. Sabado, mix of sun and cloud, high of 21. At sa Linggo, maaraw and a high of 25. Sa kasalukuyan ay mostly cloudy, 18 degrees sa Winnipeg.
1: Hi there, kids. Welcome to the
2: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com.
0: At isang hindi masyadong magandang balita, no? But it's based on facts tungkol po sa kalusugan. Dahil sinasabi rito sa bagong datos ng Statistics Canada study na pinakamataas raw ang panganib na magka-breast cancer sa mga rural regions ng Quebec, Ontario at sa prairies, gayon din sa ilang urban centers na may malaking immigrant and racialized populations. Ayon nga po ito sa isang bagong Statistics Canada study. Sa kabilang banda, pinakamababa naman daw ang rates sa northern at remote regions na may nakababatang populasyon at sa malalaking metropolitan areas kabilang sa Montreal, Toronto at Vancouver. Ang breast cancer ang most commonly diagnosed cancer sa mga kababaihan sa Canada, kung saan 30,500 babae ang tinatayang na-diagnose with breast cancer noong 2024 at 5,500 babae ang namatay sa breast cancer noong taong ring yun, ayon sa mga authors ng Statistics Canada study.
3: Keep listening. Afternoon Pasada will be right back.
4: Chester and Donna po.
5: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
4: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
5: GMP is brought to you by Vicker Automotive Group,
4: Vicker Community Chevrolet, Vicker Mitsubishi, Vicker Ford, Vicker Nissan at Waverly Mitsubishi.
5: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good Morning Philippines.
4: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
3: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall, sponsored by Garden City Shopping Center.
6: We're going up, up, up, our moment.
3: Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan favorite idols, and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:31. Narito ang ating mga balita dito sa Canada. Nananawagan ang isang kinatawan ng pamilya ng isang international student na namatay matapos niyang mag-donate ng plasma sa isang Winnipeg for-profit center sa Health Canada na muling buksan ang imbestigasyon nito matapos mapag-alaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon kay Catherine Lantain, isang safe blood advocate na umaaktong isang representative para sa pamilya ni Rodiat Alabede, isang 22 anyos na biglang nagka-cardiac arrest matapos magbigay ng plasma sa Grifols Plasma Donation Center sa Taylor Avenue. Aniya, ipinakikita ng mga facts na maaaring may iba't ibang contributing factor sa kanyang pagkamatay at wala ni isa rito ay kanyang kasalanan. Nagsalita si Lantain sa isinagawang press conference ngayong araw ng Manitoba Health Coalition, isang health advocacy group. Batay sa Chief Medical Examiner's Report, ayon kay Lantain, ang dahilan ng pagkamatay ni Alabede ay dilated cardiomegaly o paglaki ng puso. Kapwa sinabi ni Lantain at ng Manitoba Health Coalition na nagsagawa sila ng news conference para itama ang record kaugnay sa circumstances na bumabalot sa kanyang pagkamatay noong October 25, 2025. Samantala, isang motion na baguhin ang pangalan ng isang park space sa harapan ng isang Winnipeg concert venue para bigyang pugay ang isang mahalagang figure sa Manitoba's music industry ang nakaalpas sa isang balakid sa City Hall. Ang motion na i-rename ang Odeon Park sa harapan ng Burton Cummings Theater at gawing Kevin Walters Plaza ay nagkakaisang inaprubahan ng City's Executive Policy Committee. Si Councilor Evan Duncan ng Charleswood Tuxedo Westwood ang naghain ng motion upang kilalanin ang isang longtime music promoter na namatay noong 2014. Malalim umano ang paniniwala ni Kevin Walters sa Winnipeg sa mga local artists at sa kapangyarihan ng live performance para mapagsama-sama ang mga tao. Nakausap umano ni Duncan ang iba't ibang residente, artists at industry leaders sa city na naimpluensyahan ng profound generosity at vision ni Kevin. Ayon sa Manitoba Music, tumulong si Walters na patakbuhin ang 2006 Grey Cup Festival at sa pagdadala ng Juno Award sa Winnipeg ng 2 beses. Na-involve rin siya sa maraming iba pang music festivals at events sa city. Si Walters ay nagsisilbi sa board ng Manitoba Music nang siya ay pumanaw. Ang naturang motion ay kakailanganin pa ng final approval mula sa Winnipeg City Council bago maging epektibo ang renaming. Sa iba pa nating balita, dumaranas ng matinding init sa Maritimes ngayon na nagsimula raw noong May long weekend at nag-peak ngayong Miyerkules. Ang temperatura sa rehiyon ay umabot sa high 20s and low 30s. Ilang areas naman ang nananatili na dumaranas ng mas moderate temperatures, kabilang ilang coastal communities at sa Cape Breton. Ang high temperature records ay naiset sa lahat ng 3 probinsya. Ang record keeping ay nagsimula po sa ilang areas going back to the late 1800s at early 1900s. Isang cold front naman na tatawid sa Maritimes ngayong Miyerkules ng gabi ang maghahatid ng isolated showers and thunderstorms na magpapalamig sa temperatura. Yan na ating mga balita sa Canada.

alas 4:36 ng hapon dito sa Winnipeg, 18 degrees and mostly cloudy. Mamayang gabi, maulap din, may chance ang umulan at magka-thunderstorm. Ingat rin po sa malakas na pagbugso ng hangin, bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas, araw ng Huwebes, mix of sun and cloud at may chance ang umulan umaga at hapon. Malakas din ang pagbugso ng hangin, gusting up to 50 kilometers per hour. Temperatura naman maaaring umakyat sa 22 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 18 degrees sa Winnipeg.

afternoon mga kaibigan, alas 4:45 para sa ating mga chika sa ating showbiz bits. Muling haharap si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa pageant stage. Pero this time bilang host para sa Miss Grand International All-Stars na gaganapin sa Mayo 28 sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Makakasama niya ang iba't iba ring personalities tulad ni na Emma Mary Tiglao, Miss Grand International 2025 at Pawinsuda Druin, top 5 finalists sa Miss Universe 2019. Pangungunahan nila ang preliminary swimsuit competition na nagpapakita ng kagandahan, talento at poise ng mga beauty pageant queens mula sa buong mundo. Mula sa kanyang pagkapanalo bilang Miss Universe Philippines 2023, pumasok siya sa top 10 ng Miss Universe 2023 at nanalo ng Best National Costume at Voice for Change Gold Winner. Patuloy naman si Michelle sa nagsusulong para sa autism awareness at inclusivity. Nagsisilbi rin siya bilang isang PAF reservist at namumuno sa The Inner Peace Foundation. Si Gazini Granados ang panlaban ng Pilipinas sa Miss Grand International. Samantala, masayang ibinahagi ngayon ng aktres na si Christine Reyes na engaged na siya sa kanyang partner na si Gio Tingson. Sa kanyang Instagram post ay shinare ni Christine ang ilang larawan nila ni Gio, kabilang isang kuha kung saan ipinakita niya ang kanyang engagement ring. Agad namang bumuhos ang pagbati mula sa kanilang mga kaibigan, kapwa-artista at fans sa comment section ng nakanyang post. Matatandaan na unang umugong ang balitang nagde-date sina Christine at Gio noong 2025. Si Gio ay nagsilbing chairperson ng National Youth Commission mula 2014 hanggang 2016. Naging chief political officer din siya ni Senador Bam Aquino mula 2016 hanggang 2018 at naging chairperson ng Akbayan Citizens Action Party mula 2018 hanggang 2022. Samantala, si Christine naman ay dating ikinasal sa professional MMA fighter na si Ali Khatibi noong 2016. Meron silang isang anak si Amara na isinilang naman noong 2015. Pero February 2024, kinumpirma ni Christine na mahigit isang taon na umano siyang annulled mula kay Ali. Nalink din noon si Christine kay Marco Gumabaw matapos i-anunsyo ang kanilang relasyon na nagtapos naman noong April 2025. Yan ang ating mga chika sa ating showbiz bits.

Kumustahin natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 4:48. Mostly cloudy ngayon ang ating kalangitan at nasa 18 degrees ang temperatura. Mamayang gabi, mainly cloudy. Ingat po, lalo't magtatagal sa labas dahil may chance ang umulan at magka-thunderstorm. Malakas rin ang magiging pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas araw ng Huwebes, mix of sun and cloud. Pakibaon pa rin ang inyong mga payong dahil malakas ang chance ang umulan bukas ng umaga at hapon. Malakas rin ang magiging pagbugso ng hangin. Temperatura maaari namang umakyat sa 22 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Biyernes, maaraw, high of 22. Sabado, mix of sun and cloud, high of 21. At sa Linggo ay maaraw and a high of 25. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 18 degrees sa Winnipeg.

0: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan ito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwalaang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good morning Philippines.
1: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.

0: KJS Afternoon Pasada, si Donna Cruz Larrazabal, I Only Want to Be With You. Alas 4:55 ang ating oras, malapit na tayong bumiyahe patungo sa ating third hour. Pero isa pong kamot-ulong balita. Oo, kasi parang hindi mo alam, matatawa ka ba, mainis ka? Kasi isang lalaki sa Texas, USA ang inaresto noong Lunes, May 18, matapos ayon sa mga pulis ay sinadya niyang imaneho yung kanyang Cybertruck sa isang lake, sa Grapevine Lake. Ayon sa report, ipinadala ang mga patrol officers sa Katy's Woods Park Boat Ramp noong May 18 nang makita raw yung sasakyan ay na-stuck sa tubig malapit sa shoreline. Ang Cybertruck ay naging disabled at nagsimulang pasukin ng tubig. Kaya naman itong driver at kanyang mga pasahero, aba may pasahero pa siya, inabando na yung sasakyan. Allegedly, sinabi ng driver sa police na intentional daw ang pagmamaneho niya sa lake para gamitin yung wade mode feature ng Cybertruck. And ayon po sa Tesla Cybertruck Owner's Manual, nakalagay doon na sa wade mode ay inaallow ang Cybertruck na makapasok at makapag-drive sa bodies of water tulad raw ng ilog or creeks. Pero nakalagay rin dun sa manual, nagbababala sa drivers na responsibilidad nila na i-gauge yung lalim ng anumang tubig bago sila pumasok doon. Nakalagay sa manual na always inspect underwater conditions such as debris, etc. before entering and use your best judgment. Grabe naman. At ang damage doon sa sasakyan dulot ng pagmamaneho dito sa tubig ay hindi covered ng warranty ayon sa manual. Wow, sinayang niya ang kanyang pera dahil alam niyo ba magkano ang isang Cybertruck? Dito po sa Canada, starting at $115,000 hanggang $137,000 Canadian ang isang Cybertruck.
1: Hi there, kids. Welcome to the
0: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com. Hindi naman sinabi kung lasing ba siya or what. Alas 4:57, pabiyahin na sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada. Huwag ihiwalay, tutok lamang, tuloy-tuloy tayo hanggang maming alas 7 sa paghahatid ng musika, balita at iba pa.

A beautiful Wednesday sa inyong lahat, mga kaibigan. May 20, 2026. Welcome sa ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Hopefully, so far, so good ang takbo ng inyong araw saan man kayo naroroon ngayon. And ako dito sa Winnipeg, aba ay a little bit warmer today, di ba? Kumpara mo kahapon, we'll take this day anytime. Kumpara mo kaya yesterday. And sana ma-enjoy natin. Magkaroon tayo ng chance to go out and enjoy the day. Diba? Kasi minsan pag sobrang lamig, ayaw nating lumabas. Pero pagka ganito na medyo pinagbibigyan tayo, okay lumabas. Antabayanan, sa ating ikatlong oras, magpapatuloy ang musikahan, balitaan, chikahan, at iba pa.

0: Afternoons with Lucille.
1: Hello mga kaibigan, magandang hapon. 6 na minuto makalipas ng alas 5. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Sa botong 951, ibinasura ng Supreme Court nitong Miyerkules ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order at status quo ante order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Isinagawa ang desisyon sa isang special en banc session. Nilino naman ng SC na ang desisyon ay tumutukoy lamang sa kahilingan para sa interim relief at hindi pa pinal na pagresolba sa kabuuan ng kaso. Tatalakayin pa umano ng korte ang usapin kung maituturing bang fugitive si De La Rosa at kung valid ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Sa manifestation ni De La Rosa, hiling niya ang TRO upang pigilan ang Department of Interior and Local Government, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Philippine National Police, ang Pilipinas at ang Criminal Investigation and Detection Group na ipatupad ang warrant of arrest na inisyo ng ICC, red notice mula sa International Criminal Police Organization o alinmang foreign judicial or quasi-judicial instrument ng walang Philippine judicial warrant. Samantala na ihalal si Senador Pia Cayetano bilang bagong tagapangulo ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Ang komite ay unang hinawakan ni Senador Rodante Marcoleta na napunta kay Senador Panfilo Lacson at ngayon ay kay Cayetano. Hindi pa natatapos ni Lacson ang investigasyon ng panel sa maanumalyang flood control projects. Samantala muli namang naging chairman si Senator Amy Marcos ng Committee on Foreign Relations na dating hawak ni Senador Erwin Tulfo. Mananatili naman si Senator Camille Villar bilang tagapangulo ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Pamumunuan din niya ang government corporations and public enterprises. Muli naman pamumunuan din ni Senator Robin Padilla ang Constitutional Amendments and Revision of Code Committee. Sa iba pa nating balita, 34 na Pilipino ang dinakip ng National Bureau of Investigation Special Action Unit sa pagsalakay sa isang Malacol Center office na ginagamit sa love scamming activities, pig butchering at cryptocurrency investment fraud sa Parañaque City nitong Martes. Nabatid na noong May 15 sa sinalakay ang ikatlong palapag ng gusali sa Number 9 Patmos Street Multinational Village sa pagsisilbi ng warrant to search, seize and examine computer data na inisyo ng Parañaque Regional Trial Court. Dinatna ng mga operatiba ang Malacol Center na setup na binubuo ng maraming computer workstation, mobile phones, internet routers at iba pang digital devices sa isang silid. At sa hiwalay na silid naman ay narecover ang computer na may naka-install na AI Swap 2 application, ang teknolohiya ng deepfake na kayang palitan ang mukha ng modelo sa pang-i-scam. Naaktuhan pa ang 17 suspect na aktibong gumagamit ng mga computer system at communication device noong panahon ng pagsalakay. Sa initial na forensic examination ng NBI Digital Forensic Laboratory, natukoy na mga dayuhan ang target na biktimahin lalo na sa Estados Unidos, Bangkok at ilang bansa sa Europa. Yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.
0: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall, sponsored by Garden City Shopping Center. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan-favorite idols, and Macy's bias picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7.

0: Soul Eating Loud, Essential Now。
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada. Balita sa ibang bansa, tinanggal sa trabaho ang chief executive ng Starbucks Korea dahil sa isang campaign na iniuugnay sa isang madugong historical incident. Inulunsad nitong Lunes na anibersaryo ng Gwangju Uprising Crackdown, ang Tank Day Coffee Tumbler Promotion ay nagmitsa ng mga panawagang i-boycott ang Starbucks Korea at nag-udyok ng matinding pagbatikos mula kay President Lee Jae-myung. Pakiramdam umano ng marami na ang tank motif ay nagre-refer sa mga sasakyang dineploy ng military government noong May 1980 para labanan ang mga pro-democracy protesters. Binawi ng Starbucks Korea ang promotion ilang oras matapos itong ilunsad. Humingi naman ng pamanhin ang Shinsegae, ang conglomerate na nagmamay-ari ng majority stake sa coffee chain dahil sa anilay inappropriate marketing. At pinatalsik ang chief executive ng chain na si Son Jong-hyun. Ang promotion na gumamit ng English words na Tank Day ay para sa kanilang Tank Series Drink Tumblers na ipinagmamalaking may spacious volume para sa maraming amount ng kape. Maging ang Starbucks headquarters sa US ay humingi na rin ng paumanhin at sinabi na habang ang insidente ay hindi sinasadya, ay hindi raw ito dapat nangyari.
2: Ang bahaging ito ay sponsored ng inyong Winnipeg Sea Bears home opener May 16 at 7 ng gabi laban ng Saskatoon Mamba. Ang unang 5,000 fans ay makatanggap ng libreng Sea Bears sunglasses.

0: Ipinapapa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
1: Mas mababa pa kaysa dati?
0: Tignan mo to, may mga piling produkto na San Pellegrino na 330 ml by 6 halagang $5.99 lamang.
1: Oh, mas mura yan kaysa...
0: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
1: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
2: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
3: Wholesale Club. Whole lot of value.
4: Chester and Donna po.
5: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
4: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
5: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
4: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
5: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
6: Good Morning Philippines!
4: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
7: Afternoons with Lucille.

0: Pag long weekend camping na walang Tacoma, siksikan sa campsites. But when you get a Tacoma ngayong Red Tag Days, you can take advantage of its powerful i-Force engine and rugged capability para makahanap ka ng peace and quiet. Take advantage of Red Tag Days on now. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from $110 weekly for 60 months at 5.49% APR with $68.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
2: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Nag-tie ang Manitoba para sa pinakamataas na inflation rate sa Canada sa nakalipas na taon. At ang tumataas na presyo ng pagkain ang kabilang sa mga dahilan kung bakit. Ang overall inflation ay tumaas ng 4.3% sa Manitoba at Nova Scotia during the same period ayon sa latest Consumer Price Index data mula sa Statistics Canada. Ito ay kumpara sa Canada-wide inflation rates na tumaas ng 2.8% due in part sa gera sa Iran na nagpapataas sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ipinapakita sa StatsCan data na ang Manitoba ang nagkaroon ng pinakamataas na food inflation increase sa lahat ng probinsya pagitan ng April 2025 at April 2026 na umabot sa 4.9%. Malaki rin ang papel ng property taxes sa mataas na rate na tumaas sa Manitoba ng mahigit 19% na halos doble sa ikalawa na British Columbia na nasa 8.5%. Sa isang breakdown ng presyo ng pagkain, ipinapakita na ang Manitoba ang nanguna sa pinakamahal na pagkaing binibili sa mga tindahan. Gayon din ang prutas, packaged fruits and nuts na pare-parehong tumaas. Ang inflation rates ay ikalawang pinakamataas sa Manitoba sa presyo ng isda at iba pang marine products. Ang presyo ng karne, tumalon rin ang presyo sa Manitoba, although hindi raw kasing taas ng ibang probinsya. Samantala, iba pang sektor bukod sa groceries na nararamdaman ng mga Manitobans ang sobrang taas ng presyo kumpara sa iba pang lugar sa Canada ay ang presyo ng damit at footwear. Ang mga Manitobans ay gumasta ng 3.4% more para sa mga items na ito noong isang buwan kumpara noong April 2025 na siyang ikalawang highest increase sa Canada. Tumaas rin ang singil sa kuryente sa Manitoba na ika-apat na highest sa Canada. Gayun din ang cost ng health and personal care goods tulad ng mga healthcare goods, dental and eye care services na pinakamataas sa Manitoba at 5.2%. Ang presyo ng alcohol, tobacco at cannabis tumaas ng 2.6% sa Manitoba na siya ring pinakamataas sa buong bansa. Samantala, hinihiling ng Manitoba government ang feedback ng publiko sa kung panahon na bang tapusin ang pagpapalit ng orasan ng 2 beses kada taon. Opisyal na inilunsad ng probinsya ngayong Miyerkules ang isang survey na nagtatanong sa mga Manitobans kung nais ba nilang tapusin ang seasonal time changes. Sa ngayon ay binabago ng Manitoba ang orasan 1 hour forward para sa daylight saving time tuwing Marso at bumabalik ng 1 oras tuwing Nobyembre para naman sa Standard Time. Ang Alberta, British Columbia at Northwest Territories ay pawang nag-anunsyo ng mga planong ihinto ang pagbabago ng orasan. Habang ang Saskatchewan at Yukon ay matagal nang inihinto ang seasonal time changes. Nakapaloob rin sa survey ang isang report hinggil sa epekto sa kalusugan ng pagbabago ng orasan. Makikita ang survey sa website ng provincial government sa engagemb.ca/time-change. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating afternoon pasada para sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Sinabi ng World Health Organization na aabutin pa ng hanggang 9 buwan bago maging available ang isang bakuna laban sa particular species ng Ebola na kumakalat ngayon sa Africa. 2 possible candidate vaccines laban sa Bundibugyo species ang dinidevelop ngayon pero hindi pa sila dumadaan sa clinical trials ayon kay WHO Advisor Dr. Vassi Murthy. Sinabi naman ni WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na kapagtala na ng 600 suspected cases ng Ebola at 139 na suspected deaths pero inaasahang tataas pa ang bilang given ang panahong kailangan para ma-detect ang virus. Noong Linggo, nagdeklara ang WHO ng isang public health emergency of international concern bagaman hindi pa ito pandemic level. Samantala, kinumpirma ng China na bibili ito ng 200 Boeing jets matapos magkita sina US President Donald Trump at kanyang Chinese counterpart na si Xi Jinping sa Beijing noong isang linggo. Sa ilalim ng kasunduan, ang US ay magpo-provide sa China ng supply guarantees para sa mga aircraft engine parts at components ayon sa Chinese Commerce Ministry ngayong araw. Magtutulungan rin ang 2 bansa sa pagpapalawig ng tariffs truce na kanilang napagkasundoan noong Oktubre at hihiling rin ang pagbawa sa tariffs sa $30 billion or more sa mga produkto, dagdag ng ministry. Ang announcement ay habang nakikipagpulong naman si Xi kay Russian President Vladimir Putin ilang araw lamang matapos ang pagbisita ni Trump. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, a little bit cloudy. Ingat, mayroong 60% chance ng pag-ulan overnight at panganib ng thunderstorm. Malakas rin po magiging pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas, araw ng Huwebes, mainly cloudy. Pakibaon ang inyong mga payong. Malakas rin po ang chance ng umulan at malakas rin ang pagbugso ng hangin. Temperatura maaring umabot hanggang 20 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Biyernes, maaraw, high of 19. Sabado, mix of sun and cloud, high of 21. Pagsapit ng Linggo, maaraw, and a high of 24 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS, at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Sana na-enjoy ninyo ang ating magagandang awiting Pilipino. At nakutuloy-tuloy ang ating mga awitin hanggang mamyang alas 7. Bukod pa sa samot-saring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya relax lamang and keep tuning in sa bahay, sa trabaho, sa inyong masasakyan sa ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7.

It's May 20, 2026. Hello mga kaibigan. Mabuhay and welcome sa ikaapat at huling oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Patuloy na napapakinggan sa 92.7 FM CKJS and all over the world napapakinggan ang ating mga programang Pinoy sa CKJS.com. Huwag ihiwalay, tuloy-tuloy tayo hanggang maming 7 sa paghahatid ng magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya pakipatuloy nyo kami sa inyong background dyan, sa inyong mga sasakyan, sa trabaho, sa inyong mga tahanan, wherever you are. This is Afternoon Pasada with Lucille.

0: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada. Sa ating balitang kalusugan tungkol sa sobra o kulang na tulog, parehong makakapagpabilis ng pagtanda ng utak, puso at baga. Ang kalidad ng tulog ay kasing essential ng pagkain at tubig para mabuhay, ayon sa National Institutes of Health. Pero gaanong oras nga ba ng tulog ang tunay na kailangan? Isinasuggest sa bagong research na getting either too much sleep or too little sleep, particularly sa mid and later life, ay iniugnay sa mas mabilis na pagtanda ng halos lahat ng organ system sa katawan. Nakapaloob sa pag-aaral na ipinalabas sa Nature Journal kamakailan na ang pagitan ng 6.4 at 7.8 hours of sleep a night ay associated sa malusog na pagtanda, mas mababang panganib na magkasakit at nagpapahaba ng buhay. Any more or any less ay associated sa mataas na panganib na magkasakit at mamatay. Nakita rin ng mga researchers na parehong ang maikli at mahabang tulog ay associated sa brain and body health issues. Kapag kulang ang tulog, iniugnay ito sa depressive episodes at anxiety, gayon din sa obesity, type 2 diabetes, hypertension, ischemic heart disease at heart arrhythmias o yung irregular heartbeat. Ang short and long sleep ay parehong iniugnay sa chronic obstructive pulmonary disease, asthma, gastritis at gastroesophageal reflux. Sa kabilang banda, ang sobra o mahabang tulog ay lumalabas na malaki ang neuropsychiatric effects at maaaring hudyat ng underlying latent disease. So paano ko nga ba magkakaroon ng maayos at sapat na pagtulog sa gabi? Optimum sleep involves proper management of medical conditions, psychiatric conditions, and environmental stressors ayon sa mga researchers. Generally, ang isang consistent wake time to consistently align your circadian rhythm at magsagawa ng good sleep hygiene sa gabi at isang wind-down period bago matulog ang mga key steps. Iwasan raw ang light exposure, late na food or drink consumption, overly intensive exercise, at suboptimal treatment ng medical psychiatric conditions na pawang makakakontribute sa maikling pagtulog dahil either madidelay ang inyong pagtulog or madidisrupt ng mga ito ang inyong normal sleep progression.
1: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Patay ang isang construction worker matapos tamaan ng steel cable mula sa nagkaaberyang crane sa isang bridge construction project sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sa video na kuha ng isang residente, nasa ibaba ng boom ang biktima at ginagabayan ng operator ng crane ng maganap ang insidente. Kita rin walang suot na personal o personal protective equipment o PPE ang biktima. Inaresto na ang crane operator na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang construction company na may hawak ng proyekto.
2: Patay ang dalawang piloto matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano sa Cabuyao, Tuba, Benguet ngayong Miyerkules ng umaga. Ayon sa nakapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Maria Cristina Basco, nagsasagawa ng navigation training flight ang SF-260 trainer aircraft na bumagsak bandang alas 10:30 ng umaga habang papuntang Baguio City. Kabilang ang nasabing eroplano sa 10 aircraft na lumipad mula sa Fernando Air Base sa Lipa City para sa naturang pagsasanay. Dagdag pa ni Basco, inimbisiga na ang saninang pagbagsak at nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan at sa pinakamalapit na airbase para sa kaukulang response operations.
3: Alas 10:40 Miyerkules ng umaga natanggap ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang summons na inilabas ng impeachment court ayon sa OVP. May kopya ring natanggap ang House of Representatives at sa kopyang ibinahagi sa media ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon, nakasaad na kasama sa ibinigay na dokumento ang Articles of Impeachment laban sa bise.
4: And so, yung pong usapin ng unexplained wealth, threats to the president, bribery at confidential funds misuse, formally tinatanong na po ng Senate Impeachment Court, no? Kung ano po yung posisyon ng pangalawang pangulo dito po sa mga charges po na ito.
3: Umaasa si Ridon na diretso nang sasagutin ng bise ang mga alegasyon sa Articles of Impeachment, di tulad aniya ng naging tugon ng kampo ni Duterte sa Kamara.
4: Our expectation now is they will still be raising jurisdictional and constitutional questions, which they actually did the last time, but also they will have to, they will probably answer point per point, no? Yung pong articles of impeachment already.
3: May hindi lalampas sa 10 calendar days para sumagot sa articles of impeachment ang kampo ng bise. Bibigyan naman ng 5 araw ang prosecution para tumugon sa magiging sagot ni Duterte. Umaasa ang kampo ng mga taga-usig ng Kamara na magsisimula ang paglilitis sa susunod na buwan.
5: Ang pre-trial po will start, if I'm not mistaken, after the days that were set by the Senate to comment and to respond. The defense team and as well as the prosecution panel.
3: Kanina muling nagpulong ang House Prosecution Team bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa paglilitis. Sabi ni Ridon, plano nilang unang ipresenta ang 4 na artikulo na nag-aakusa ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Susundan ito ng 2 artikulo na nag-aakusa ng di maipaliwanag na yaman. Unang artikulo na kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. At huling ipipresenta ang 3 artikulo kaugnay ng umano'y panunuhol ng ilang opisyal ng DepEd.
4: You only need to secure one conviction on one article to basically remove the vice president from office. Pero I think as we speak today, we are ready to present all of the grounds when we get the trial proper.
3: Kung papayagan ang online participation at voting ng senator judges sa impeachment trial, sabi ni Ridon posibleng tutulan ito ng prosekusyon dahil naniniwala silang mahalagang makita ng personal ng senator judges ang mga ebidensya. Pero kung mag-resign naman si Duterte, maaari pa rin bang ituloy ang paglilitis?
6: And I think emerging academic consensus na hindi po magtatapos yung trial pa nagsimula na. Hindi mo pwede iwasan yung consequence ng disqualification just by resigning. Otherwise, na ano yung accountability, na circumvent yung accountability.
5: Pag ito ay siya po ay na-convict ng impeachment court, and these violations would render her unfit to serve not only as vice president, but even though position that is higher than the vice president.
3: Kinumpirma ni Ridon na kasama si Attorney Lorna Capunan sa mga tumutulong sa kanila bilang private prosecutor. Pero nilinaw niyang voluntaryo ito at walang bayad.
0: This is 92.7 FM CKJS.
7: Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, a little bit cloudy. Ingat, mayroong 60% chance ng pag-ulan overnight at panganib ng thunderstorm. Malakas rin po magiging pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas, araw ng Huwebes, mainly cloudy. Pakibaon ang inyong mga payong, malakas rin po ang chance ng umulan at malakas rin ang pagbugso ng hangin. Temperatura maaring umabot hanggang 20 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Biyernes, maaraw high of 19. Sabado, mix of sun and cloud, high of 21. Pagsapit ng Linggo, maaraw and a high of 24 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

Natatandaan niyo pa ba kung kailan kayo huling tumawa? As inyong halagpak na tawa, yung tipo bang sa sobrang tawa eh parang naiiyak ka na. Alam niyo ba na ngayon ay National Let's Laugh Day? Ipinagdiriwang bawat taon tuwing March 19th. At sa unofficial holiday, hinihikayat ang mga tao na i-let go ang kanilang daily stress, mag-share ng jokes, at i-embrace ang iba't ibang mental and physical health benefits na hatid ng masayang pagtawa. Bakit nga ba sinasabing laughter is the best medicine? Well, marami po siyang health benefits na hatid, ano? Dahil ang pagtawa ay nakakapagpababa ng cortisol na stress hormone, nakakapagpalakas ng inyong immune system, at nagpo-promote ng kalusugan ng puso. Nakaka-burn ito ng calories. Ang isang 10 to 15 minutes na session ng hearty, uncontrolled belly laughing ay nakaka-burn ng up to 40 to 50 calories. At ito rin ay natural workout dahil ini-engage ang inyong baga, abdominal muscles, and facial tissues or muscles. So go ahead, laugh. It's National Let's Laugh Day today. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, a little bit cloudy. Ingat, merong 60% chance ng pag-ulan overnight at panganib ng thunderstorm. Malakas rin po magiging pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas, araw ng Huwebes, mainly cloudy. Pakibao na inyong mga payong, malakas rin po ang chance ng umulan at malakas rin ang pagbugso ng hangin. Temperatura maaaring umabot hanggang 20 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Biyernes, maaraw, high of 19. Sabado, mix of sun and cloud, high of 21. Pagsapit ng Linggo, maaraw, and a high of 24 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS, at sa CKJS.com.

0: Safe 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your app store today. Search iHeartRadio.
1: Maraming salamat sa inyo naging pagsama, pagbarkada sa ating Afternoon Pasada with Lucille ngayong araw na ito. Bukas muli tayong magkakarinigan simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7. At bukas ng umaga, samahan naman ang ating mga barkada sa Good Morning Philippines. Ating mga barkada, Chester and Donna, samahan sila mula alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this beautiful day. Ako yung nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye!